0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno.

One good morning sa 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 yung pagbabalita sa ating Balita 1. Pinagagalugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang sulok ng bansa upang hanapin ang mga mahihirap pero matatalinong estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ng Pangulo na makinabang ang mga ito sa Presidential Scholars ng programa ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na naniniwala ang Pangulo na maraming estudyante sa malalayang lugar na karapat dapat maging scholar ng pamahalaan. 5 scholars sa bawat barangay sa bansa ang mabibigyan ng 20,000 pesos bilang bahagi ng Presidential Scholarship. Idinagdag ni Castro na maraming mga estudyante na ang nakikinabang at tiyak na ang Pangulo na lahat ng barangay sa buong bansa ay mabibigyan ng pondo. And that is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 8. Good morning.

0: sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawal sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawali ng himpilang ito.
1: Malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers.
2: 0998-555-1484. 0998-555-4104.
1: Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
3: Good morning! Parang hindi ako marinig. Mahina. Okay, good morning! Nandito na naman tayo. Usapang mayap na naman na hatid sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital na naniniguradong may access ang bawat Tarlakenyo at libre sa may kalidad na serbisyong medikal. Okay, TJ Espinosa po muli na bumabati sa inyo na magandang-magandang umaga. It's a sunny day today. Ba't parang naka-block ako? Okay. Parang alanganin yung pagbablock ko. Anyways, bago pa natin umpisa ng programa, we would like to greet our Mayor Susan Yap ng great morning po, Mayora. Meron akong babasahin po, ha? Okay. Ito, hulaan nyo kung kanino galing. The people have spoken. The law has prevailed. Our work continues. This experience will inspire us to work harder, listen more closely, and serve with greater humility. Our focus remains on creating opportunities, improving public services, and building a city government that every Tarlakenyo can trust and be proud of. Siyempre, galing yan sa ating Mayor Susan A. Yap. Okay, congratulations po, Madam, and good morning po sa inyo. And of course, binabati ko rin po, baka makalimutan ko, si Ma'am Janina. Saan ka ng department, Ma'am Janina? PHU, HEPO din yata? Sa HEPO din. TPH, HEPO. Si Ma'am Janina and lahat po ng bumubuo, mga unsung heroes behind dyan sa TPH. And of course, meron tayong mga ano din dito, heroes ng mga walang kapa. Asan po yung mga stars dyan sa mga noo? Pakilala po kayo, Madam. Umpisa natin si Ma'am Maricon.
4: Hello po, ako po si...
3: Pakilapit po yung mic, Madam.
4: Hello po, ako po si Maricon Bernardo. Good morning po, masustansyang umaga po.
3: Yun o, masustansya.
4: Sa lahat ng nakikinig sa 96.1 FM.
3: Okay, good morning po. And Miss Rose.
5: Yes po, good morning. Rose Takdak po, pero Jed na lang. Para
3: Jed?
5: Formal, yes po.
3: Parang lapit no, yes, Rose po, to Jed.
5: Okay. Masustansyang umaga po sa ating lahat. ating mga listeners.
3: Okay, bakit ba sustansyang umaga? Eh, meron ba tayong sineselebrate ngayon? Nutrition Week something o Nutrition Month?
4: Opo, Nutrition Month. Yung ating tema na nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. Ayan po.
3: Ano po yung connection ng kalikasan sa ating nutrisyon? Ayan, kailangan na, makita lang natin yung deep na connection nito. Okay.
4: Mm-hmm. So, muli po, ito po yung ating nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan ay nagpapaalala na magkaugnay ang ating kalusugan at ang kalikasan kapag inaalagaan natin ang ating kapaligiran, mas matitiyak natin ang tuloy-tuloy na supply at ligtas at masustansyang pagkain. Kasabay nito, isinusulong ng Philippine Plant of Action for Yun. Nutrition o PIPAN ang apat na mahalagang layunin. Una, mas maging available, accessible at affordable ang masustansyang pagkain. Ikalawa, hikayatin ang bawat Pilipino na magkaroon ng healthy lifestyle tulad ng tamang pagkain at regular na ehersisyo. Ikatlo, tiyakin ang access sa dekalidad na nutrition at health services. At ikaapat, palakasin ang mga polisiya at programa na sumusuporta sa karapatan ng bawat Pilipino sa sapat at masustansyang pagkain, sa simpleng pagtatanim, pag-iwas sa food waste, pagpili ng lokal at masustansyang pagkain, at pangangalaga sa kalikasan. So, sama-sama natin maitaguyod ang mas malusog na pamilya at mas matatag na kinabukasan para sa ating lahat.
3: Napakaganda naman nun, madam. Okay. So, yung pag-alaga natin sa kalikasan, ayun din ay may connection sa ating kalusugan. Of course. Okay, marami pong mga ways ngayon eh. Mga pamamaraan para makapagpatubo tayo ng mga simpleng ano lang, kahit mga simpleng lettuce, sili sa ating mga bakuran. Kaya po wag niyong, ito po sinasabi natin sa mga kaibigan natin, wag mong hayaan na mawalan ka ng lupa kahit sa bakuran mo lang. Ma'am Rose, ito tanong ko, ano pa talaga yung nutrisyon? Bakit mahalaga ito?
5: Mahalaga po ang nutrisyon kasi ito po yung bumubuhay sa atin, sir. Actually, pagkain, ito ay...
3: At pwedeng pumatay din sa atin, ha? Kapag mali. Ganun ba yun?
5: Yes po. Ang sobrang pagkain ay nagpapos po na maglilid sa atin sa mga sakit. Sobrang pagkain ng matatamis, pwedeng maglilid sa atin sa weight gain, obesity. Pagkain naman po ng sobrang maaalat, pwede rin naman yun maglilid sa atin to kidney diseases. And pagkain ng sobrang matatabang pagkain ay pwede mag-cause and mag-lead sa heart disease and high cholesterol.
3: Kayo po, Ma'am Maricon and Ma'am Rose, parang ano eh, mga dekada na kayong mga sexy eh. Itatanong ko lang, yung obesity ba, is it a problem now? Yes, lalo na sa, sir. Ano, sa Tarlac?
5: Yes, sir. Sir, personally ako, I was an obese before.
3: Really?
5: Yes.
3: Really?
5: 2 years to 3 years.
3: O, pwede kang maging vlogger.
5: Ay, hindi na.
3: Diba? So, parang before and after.
5: Sa sarili ko na tumatanda na din po kasi ako. Eh. So, pinili ko.
3: Talaga? Ilan taong ka na, Iha? Ay. Iha tuloy. O, ilan taong ka na?
5: Naku, maririnig na
3: ating bawal. Okay. Okay.
5: Wala na po ako sa kalendaryo.
3: Talaga? Pero you look young. Pati si Ma'am Maricon, how young are you, madam? Bawal sabihin.
4: Wala na rin po.
3: Pero you both look very young. O kumbaga, yung tinuturo nyo na nutrisyon, na tamang nutrisyon dito sa Tarlac Provincial Hospital, ay pinapractice nyo.
5: Yes, na-apply po namin siya sa...
3: Ma'am Maricon, ito, what's the difference between nutrition and diet? Ito, nagkakalituan dito eh. What is nutrition? What is diet? Or are they correlated?
4: Sa nutrition po, syempre yung mga nutrient na kinakain natin, and na pinapasok natin sa katawan natin, and then diet, yung mga pagkain nga na pinipili natin.
3: Pinipili. No?
4: Dapat
3: or in portions? So, kasama ba yun?
4: Opo, in portion.
3: You think it's okay na yung anak ko kasi parang nag-bulk siya before. Nag-weight siya. Mm-mm. Nag-bulk muna siya, sa bulking ang tawag. Malalaki muna siya. Tapos, he started to weigh his food. Inaano niya, meron siyang scale para bago niya, tama ba yon?
4: Weighing is yung
3: meron weighing yung scale, pantimbang.
4: Pantimbang sa ilang calories yung linalaman
3: ng okay. Rice.
4: Meron na po ngayon.
3: Do we have that? I mean, pero do you recommend?
5: Ay, opo, di ba? As long naman, as meron po tayong nag-consult po tayo sa doctor.
3: Ah, okay. And, so, hindi basta-basta?
5: Yes mm-hmm. po. Mainam okay. po na mag-consult muna tayo before so, tayo is it, mag-follow ng mga diet trends.
3: Tama, tama. So, it's not the same for everyone. Tama ba ako?
5: Yes po.
4: Kasi po, ang mga nutritionist, gumagawa po sila ng diet prescription.
3: Mm-hmm.
4: Kung ilang calories, ang for example, yung rice, ilang yung 1 cup of rice, may mga calories yon. And then yung karne, ilan yung matchbox size.

0: gusto natin sa mga anak natin, tabachingching.
1: Yes po.
0: Medyo mali yata yun, di ba? Gusto natin cute, gusto natin lumulobo yung mga pisngi.
1: For example, sir, sa mga estudyante, makikita natin pag low energy sila, nagsiskip sila ng meal.
0: Oh, okay.
1: Kaya napaka-importante po na huwag tayo mag-skip ng breakfast kasi yun po yung magbibigay ng energy sa atin. Yun, parang hindi sila kumakain ng tama. Sinisimulan nila yung araw nila sa yung pagkain. And then makikita mo as the day progress, low energy sila, nagkakaroon sila ng very low performance sa school. Yun po.
0: O, babalikan ko yung mga tamang pagkain. Dapat 3 times a day pa rin. Okay, so, kasi ngayon may mga kumakalat, OMAD ka raw dapat, 1 meal a day. Diba? It's not really applicable for children who would have to go to school. May mga assignments yan, may mga ginagawa. Okay. Next tanong, madam. Ngayon po, Ma'am Maricon, ano po yung mas pinaka-common na mga problems natin mga Filipinos pagdating sa nutrition?
2: Most common po natin na problem, ngayon po ang nutrition situation natin sa Pilipinas, yung stunting at saka overweight at saka
0: yun pa rin.
2: Opo,
0: which,
2: yun, yun.
0: Which, not necessarily overweight, obese, baka agad yun, hindi naman.
2: Overweight and obesity, yan.
0: Magkapareho lang yan?
2: Magkaparehas lang po
0: yan. Ah, okay.
2: Yung obesity, yung sobra na. Yung overweight, for example, ang BMI niya medyo...
0: What is BMI po, madam? Para mas...
2: Basal body mass index.
0: Ah, okay. O baka tapos tama yung ano mo, pero napakalaki mong tao naman. Mm-hmm. Sobra ka naman palampayat. So, mga ganon.
2: Halos karamihan po kuminsan yung ang... Special sa mga lalaki yung pagka yung ano,
0: malaking tiyan.
2: Oo, malaking
0: tiyan. May beer belly.
2: Oo, para may mga beer belly. Ayun, pagka medyo ano na lumalaki na obesity na yung sobrang
0: okay.
2: Laki na, yun yung mga obesity.
0: Ayun pong sa gilid na tumubo ng yung tiyan. Alanganin na yun.
2: O, yun alanganin yung candidate na nga daw po yung sa diabetes, hypertension,
0: wow.
2: Yung mga...
0: Really? So kapag malaki yung tiyan, you're prone to other diseases like diabetes, mga ganun.
2: And hypertension.
0: Bakit ako? Na-atake ako nung January. Malaki pa tiyan ko nun. Parang, okay. Tapos, ano pong itsura ng balanced meal? Ito pa, kung ano yung masasabi niyo rito pareho. Umpisa natin kay Ma'am Rose. Yung anong itsura? Kunyari, di ba, plato, gano'ng kalaki, may diameter ba to?
1: Meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy.
0: Pinggang Pinoy.
1: Po, ito po ay isang visual representation po ng ating pinggan.
0: Okay.
1: Ito din ng pinggan. Yung kalahati po nun ay consist of vegetables.
0: Oh, kalahati yan ha? Gulay.
1: Gulay, okay. fruits and vegetables. Tapos yung kalahati naman ay yung 1/4 po. Kumbaga, ito yung pinggan, kalahati.
0: So, baka naman yung pinggan niya palanggana yung laki. Yung ano ba yung usual diameter ng pinggan? Ilang ano, yung diameter niya, 12 inches?
1: Sir,
0: hindi na ngayon, hindi na normal mga pinggan ngayon, madam, ha? Meron yung mabibigat. Baka pag sa ano naman, mga eat all, yung malilit binibigay nila. Para hindi ka makarami daw. Okay. Anyway, so kalahati is vegetables.
1: Yes po. One fourth is yung ating carbs or ang ating kanin. And then
0: okay.
1: Another 1/4 naman po. Yung remaining po na 1/4 ay ang ating protina.
0: Protina. Yes. Protina is, ano yung mga
1: karne?
0: Isda. So meat.
1: Yes po.
0: Eggs is considered eggs. Protein. Yes. Ang eggs, ito Ma'am Maricon, isingit ko na yung mga binidebunk natin na mga myth din. At saka mga napapanood, nababasa natin sa social media, ang sabi nila, yung no rice is good for you. Tama ba ito?
2: Hindi po.
0: Mm-hmm.
2: Kasi
0: lako.
2: We need carbohydrates, no?
0: Pa rin.
2: Oo.
0: Okay.
2: Yun nga, nasa 3 food groups pa rin yun, yung sa pinggang Pinoy. Na sinabi ni Ma'am Jen,
0: so yun yan, gulay.
2: Kailangan natin ng go food, grow food, and glow food.
0: Na
2: carbohydrate, protein, and fats, and vitamins, and minerals.
0: Okay.
2: Ngayon, pagka na-miss po yun, yung carbohydrate natin, so, hanapin rin ng katawan natin yun.
0: Hindi rin pwede.
2: Hindi rin po pwede. Hanapin niya. Magkakaroon tayo ng micronutrient deficiency rin. No?
0: Mm-hmm.
2: At saka yung macronutrient and micronutrient. Oh.
0: Sobra at saka kulang.
2: Kulang.
0: Kasi may mga, there's a state daw ng pagkain mo, eating habits that would bring you to ketosis. Kung baga, hindi nahahanapin ng katawan mo yung kanin. Tama ba yun? Or it's just a myth or a new fad na naman?
2: New fad na naman.
0: So nakakatakot din. Pero it may work for some people.
2: Mm-mm.
0: Meron kayong mga carnivore lang, puro karne. Yung

0: buong laman ng plato mo puro karne. And I believe so, hindi naman natin afford. I wish I could na buong puro steak ako araw-araw, pero I cannot. Pero yun pa rin yung typical or probably setting base sa Filipino. Inisip ko na, is it really setting base issue? Or ayun yung dapat talaga sa pinggang Pinoy?
1: For example po, yung sinabi nyo nga po no, na linilimit nila yung carbohydrate, yung rice.
0: Oo, kasi and, nagiging, nagiging sugar yan, glucose
1: pwedeng,
0: yan.
1: Pwedeng gawin natin na patatas. No,
0: okay. Pero it's the same, parang carbs yan.
1: Opo, carbohydrate din yun. Kung hindi ka ayaw mo ng rice, pwede kang mag-alternate ng other carbohydrate. Tulad ng tinapay, patatas.
0: Pero dapat kabute. Meron pa rin.
1: Opo, meron okay. pa rin. Ayun, yung mga yon carbohydrates foods din po yung mga yon.
0: Ito alam ko, parang fad din madami. Ano yung better? White rice, brown rice, o may ano ba? May red, I don't know, may black? Ano po yung best?
1: Sabi nga nila, ang red rice at saka yung brown rice, mas healthy siya.
0: Daw?
1: Oo, mas healthy siya. Mas healthy po. Kasi may fiber siya. Kesa sa white rice.
0: Okay. Pero walang deadly sa mga to, no?
1: Wala naman po.
0: Pero lahat yata ng sobra. Mm-hmm. Meron yung iba kasi gabaragbag okay. na kanin. O, dinanawagan po kami doon sa kainan dyan na only rice. Baka pwede po nyo kaming padalhan. Sponsor. O, pero ganun nga. Meron yung mga rice na may fiber pala. Mm-hmm. Meron din ako narinig na dapat daw yung rice mo ay i-ref mo. Okay, ibabad mo ng matagal bago mo isaing. Are this true?
1: Ay, sinabi po yan ng ating isang agriculturist, no?
0: Okay.
1: Sabi niya, pagka nasaing mo yung ano mo, yung rice mo, yung kanin mo, yung tira po pwedeng ilagay mo sa rep, sa freezer.
0: Okay.
1: Para mabawasan yung calories niya.
0: Calories ang nababawasan. Not exactly the carbs, o yung calories niya.
1: Calories niya po.
0: Okay, calories is needed din ng katawan or is it bad?
1: Magkasama na yun eh.
0: Magkasama na. Ah, magkasama yun. Okay, sorry po. Kasi minsan hindi ako really
1: sa
0: technical about it.
1: Recommendation namin, yung nutrient at saka calories, yun yung tinitimbang namin eh, yung calories.
0: Ah, okay.
1: For example, meron po tayong 2,000 kilocalories, no? We need 2,000 kilocalories in one day. Dapat makonsume mo yun. Ngayon, pag sumosobra ka
0: na 3,000 ka na, 4,000.
1: Doon ka na lumalaki, naging overweight ka na.
0: Pero ano yung madam? What are the simple hacks para you know how much calories na meron ako? May timbang ba ito? Nasanay tayo sa ano eh, yung cups. Mm-hmm. Diba? One cup of rice. Eh, pero yung cup mo para it's really masyado a mug. O kaya sobrang liit naman dahil tinitipid ka nung kainan. What are the simple life hacks, Ma'am Rose, na pwede mong gawin?
2: Para po sa, kasi kailangan po natin, again, mag-consult sa dietitian. Kasi kung magiging technical po tayo, kailangan po i-compute ang ating diet. Doon po natin malalaman kung ilang calories yung kailangan natin makonsume.
0: So merong calorie watch tayo, yes, dapat. Po.
2: Pero kung sa ating mga normal na Pilipino lamang na...
0: So ibig sabihin hindi ako normal. Sa mga normal. Katulad dating normal. Okay.
2: Po, pwede naman natin sukatin yung mga tulad ng pagkain natin ng kanin. Mm-hmm. Yun. Enough na po ang one cup of rice.
0: Per meal or for the whole day?
2: Per meal.
0: Per meal.
2: Kasi ang isang cup ng rice ay nagpo-consist po ng 200 kilocalories. Okay.
0: So yun lang yung sukatan.
2: Yun, yes po. Kung makakatatlong, or let's say dalawang cup of rice tayo per day, meron ka ng 400 calories. Yun po.
0: Ah, ganun lang kasimple.
2: Yes. Okay.
0: Okay. Tapos, sa gulay naman, meron daw mga gulay na not really healthy for everyone. May mga ganun ba?
1: Half cup rice naman ang recommendation sa gulay.
0: At sige pa, ilapit nyo po yung mic.
1: Half cup of rice naman po ang recommendation.
0: Pag magulay ka?
1: Gulay, oo.
0: Ah, okay, half na lang, babawasan mo. Mm-hmm. Pero half is good o kailangan talaga one cup per meal?
1: Tapos kasi may ano ka pa eh, may meat ka pa eh, di ba?
0: Ah, oo!
2: Meat ka pa, hindi naman. Apply pa din hindi, naman po. Ng...
0: Eh, depende sa meat, baka isang ano lang yan, paanang manok. yung brutal realities of life, minsan sa atin, kung ano lang yung kasya.
1: Yes.
0: Di ba? We cannot really afford meat as of now. Hindi ko nga alam kung magkaro dahil madalang na rin akong bumili ng meat. At saka,
2: kaya po dun papasok yung ating pinggang Pinoy. Lagi po natin aalalahanin.
0: Okay, alalahanin. Ulitin po natin, kalahati ng plato ay vegetables.
1: Vegetables.
0: One fourth nun ay yung ating carbs o yung rice natin.
2: Or bread.
0: Or bread or patatas.
1: Patatas. Okay. Kamote.
0: Kamote.
1: Kamote na lang. Masyado mahalata ang patatas ngayon.
0: Medyo. Corn. Pwede ba ang corn?
1: Lumpok.
0: Ah, okay, corn. Tapos yung kaperaso, yung another one half fourth. Of the, oh, well, that's one fourth is yung meat natin. Yung meat naman natin,
1: tilapia,
0: tilapia, manok, manok. Diyan nagkakatalo. Mm. Maliit yung piraso ng manok mo. Paano mangyayari? Will it cause automatically to a deficiency or something? Kunyari, puro ka gulay. Kasi wala kang choice. Nagkakaroon pa tayo ng deficiency that way?
1: Yes po.
0: Meron pa rin.
1: Nutrient deficiency, magkakaroon tayo ng protein.
0: Kumbaga, you can grow and grow, pero hindi ka nag-glow.
2: Yes.
0: Ganun ba yan? May nagkukulang. O kaya, you glow, but you're not growing.
2: Yes.
0: Parang keychain ka lang kalaki. May ganun ba? Okay. So, yun yung mga kailangan natin bantayan. And of course, yung sabi ni Ma'am Rose din, na kailangan meron tayong dietitian.
2: Yes.
0: Pero are these people available? I mean, you're kind of rare for the typical Filipino. Can I afford it na magkaroon ng dietitian sa bahay? Ganun po ba? We don't usually do that.
1: Pwede naman po silang mag-consult sa Tarlac Provincial
0: Hospital. Yan ang kailangan natin.
1: May mga nutritionist dietitian po tayo dyan.
0: Bukas po ba yun for consultation?
1: Opo. 8 to 5 po sila.
0: Oh, 8 to 5, dali na po natin yung mga pinggan natin para mapakita yung mga sizes and of course what they will recommend. At syempre, maraming serbisyo dyan eh, na libre naman eh. Pwede na tayo magpa-consult. Ito importante, ito mental health ha. Kapag ang mental health natin, marami ng mga pag-aaral na kapag ang mental health nag-deteriorate, we have the tendency to eat more than we should. Ayun yung problema natin. Okay. Next question. Ito. Water. Simpleng water. Sige po. Kayo, Ma'am Maricon, ano po yung recommended na water talaga?
1: So, 8 to 10 or more na water po in
0: 8
1: a
0: to
1: day.
0: 10.
1: Opo, para ma-flush po yung toxic natin sa katawan. Dapat pagkagising mo sa umaga, iinom ka na ng tubig.
0: Diba? Ah, okay. Kasi, warm water would help or not?
1: Warm water. Ako,
0: cold.
1: Warm water ang iniinom.
0: Maligamgam.
1: Maligamgam.
0: Ah, okay.
1: Kasi pagka, ang experience ko, pagka warm water ang iniinom ko, yung heart ko pupunta dito, tapos talagang ang medyo ang init na naririnig mm-hmm. yung puso mo.
0: Pagka ay, importante yan, ha?
1: Pagka kasi malamig, parang ano eh. Mm-hmm. Kasi galing ka sa mahabang tulog.
0: Okay.
1: Tapos mag-iinom ka, ang sarap ng pakiramdam po.
0: Pag maligamgam. Okay. Pag malamig, iinit ka agad yung ulo mo, ganun ba yan? O yung puso mo ay hindi maiibsan. Okay, malalim na bigla, no? Ma'am, ang coffee, asanay tayo dyan, kape-kape. Pandesal, that's the breakfast. Is it typical? Well, it is a typical Filipino whatever na nandun sa hapagkainan. You just have 3-in-1.
1: Ay,
0: nako, 3-in-1 plus dalawang piraso ng pandesal.
1: Mas maganda po kung ano na lang po kayo, brewed coffee or yung
0: brewed coffee. Okay.
1: Yung talagang wag nang 3-in-1.
0: Walang black. Asukal.
1: Kaya yung konting milk tapos konting asukal, kayo na yung maglalagay.
0: Konting milk, why? Is it sugar as well? Pag milk?
1: Sa milk po, at least malalagyan natin ng konting protein, o, diba?
0: Ah, o nga, yung okay. Ating, yung gatas ng kalabaw, meron pa ba nun?
1: Opo, gatas ng kalabaw, meron po. Mas sustansya po yun.
0: Recommended ba na may kalabaw tayo sa bahay? Para
1: diyan po, may mga nagtitinda.
0: Meron pa ba?
1: Palengke. Opo,
0: really, meron pa ba?
1: Ako nakabili ako.
0: Ah, talaga? Mm-hmm. Pwede nyo pong i-advertise. Saan po banda doon?
1: Sa palengke po, marami.
0: Magtatanong ka lang, saan? Ganun pa rin, the usual...
1: Pero ngayon, ako bumibili ako sa Nathaniel's ng gatas ng kalabaw.
0: Ah, meron. Mahal dun madama.
1: 80 pesos ata.
0: 80 pesos for one bottle
1: yung
0: na.
1: Yung bottle na maliit.
0: Pero dati naalala ko, classic yung mga bottle yan eh. Parang pinaglagyan ng gin.
2: Bote
0: ng gin, mga ganun. No? Pinaglagyan ng empty na magnolia, milk, mga ganun, di ba? Pero parang nakakamiss lang yung it's really parang nakakamiss, blissful to remember. Maglalagay ka ng bote sa harap ng bahay mo, may dadaan na nakatimba yata. Diba? Pero syempre, paano po nating mapalinis 'yon? Pinapakuluan pa ba?
1: Opo, pinapakuluan. Dapat pakuluan.
0: Like how firm, how many minutes po?
1: Minutes? Hindi ko lang masyadong
0: 3 days
1: sure.
0: Not to me.
1: Ay, hindi naman.
0: 5 minutes is fine, I guess.
1: Opo, 'yon.
0: Ah, okay. Ma'am Rose, ito, may tanong. Ano ang mas maganda raw? Yung fruits mismo o yung fruit juice?
2: Kung natural fruit juice yan, sir.
0: Ah, okay.
2: Pero yung mga naka-tetra pack po, asahan po natin, meron mas madami po silang sugar content.
0: Yun. Mm-hmm. Ay, ito pa ano to, hindi natin nakasanayan. Okay, when you look at yung ingredients ng isang yes. processed food, for example, like yung milk na naka-box na binili mo sa grocery, eh, maraming nakasulat.
2: Yes
0: po. Di ba? Ako kasi, ang nakaugalian ko ngayon, pag hindi ko ma-pronounce yung nakasulat doon, it means it's something na I really cannot take in my body. Kasi hindi ko naman siya naintindihan in the first place. Is that a good practice, madam? Kasi po, yung like butter, for example, ang daming nakasulat dyan. I do not even remember even one. Pero pag pure cow's milk lang, I mean, is that a good practice din, madam?
1: Pero tayo po, no, kumakain naman po tayo nun. At least, dapat limit lang, hindi lagi lang.
0: Lagi. Okay.
2: Tapos, yes, sir, ina-advise na mag-check lagi ng nutrition facts yung mga
0: yun,
2: natin sa groceries.
0: Pero tingin ko siguro dahil may Google naman at ChatGPT, it's okay lang din to know. Kasi may mga claims ngayon, yung mga pagkain daw na pinuproduce ng gantong company. It's the same ginagamit na like for para sa ibang bagay. It's really these are really chemicals. Dahil daming preservatives, di ba?
1: Bili na lang po tayo ng mga brand.
0: Sa mga brand, okay. Sa ano po? Yung mga dietitian natin, nutritionist dyan po sa TPH, they also recommend ng mga certain brands.
1: Ay, wala.
0: Wala.
1: Oh, bawal po yun.
0: Bawal. O siya, hindi kayo nagmamodel. Okay, this is from Anchor Butter. Wala lang ganun. Ah, okay. Ito pa, ano ko lang po, baka makatulong din. Dalawa lang po yung totoong butter. Na binibili ko. I mean, yung available na afford ko somehow. More expensive than the butter. And butter, hindi po yan pareho ng margarine or margarine. Tama ba? And margarine po, hindi ko po sinisiraan si margarine ha. Pareho po ang molecular contents niya pagdating sa plastic. Ayun, hindi natin alam yung mga yan. Sa ating mga normal na Filipino, hindi natin alam yan. Pero same yung molecular structure. So parang uminom pa lang, kumain ka ng plastic. Pero syempre, mas mura yan. Okay, next question. Okay, totoo ba to? Okay, unahin natin si Ma'am Maricon. Yung pong tunay na pagkain is often expensive.
1: Hindi naman po.
0: Yan, okay. Bakit?
1: Marami po tayong
0: okay,
1: affordable na pagkain na mga gulay na locally food na produce po natin dito sa Tarlac. Tulad ng mga nandyan po sa yung gulay natin sa market, no? Na locally produce natin
0: yes.
1: dito sa Tarlac. Mga gulay na malunggay, ganyan. Yung ating tilapia.
0: Mm-hmm.
1: O, meron din tayong locally produce dito na bigas, no? Ang dami
0: yes.
1: din po.
0: Uh-oh.
1: Kaya yun po ang tangkilikin natin. Imbis na yung mga imported na mga goods talagang napakamahal po.
0: Oo nga. Lalo na, bumukas na yung isang malaking ano dyan na puro imported. Parang nakikita kita rin madalas. Hindi ba? Okay.
1: Masyadong mahal.
0: Baka may madadagdag ka mga yes. rose doon.
2: Yes, iniisip po kasi natin mga Pilipino na ang pagkain ng masarap ay mahal. Pero, sir, nasa pag-prepare din natin yun.
0: Yun. Okay.
2: Yes.
0: So, with regards sa preparation, ano po yung mga kailangan natin gawin dito?
2: Hindi naman natin kailangan ng mga sobrang mahal na ingredients. Katulad po na sinabi ni Ma'am Maricon, pwede tayong pumitas lang ng malunggay sa bakuran.
0: Sana natin. Nga may mga, yun nga no, baka pwede natin i-promote, dapat may malunggay ka man
2: yes,
0: lang dyan sa bahay
2: po.
0: Mo.
2: Kami po, meron pa rin po kami malunggay.
0: Yung kapitbahay namin, naaabot ko pa. Yung malunggay nila. Oh.
2: Pwede po natin gawing creative ang pagluto sa malunggay. Hindi lang siya ilagay sa tinola. Pwede rin tayong gumawa ng mga burger patties with malunggay.
0: Really?
2: Yes, sir.
0: Talaga? Bakit hindi ko nalaman yan?
2: Yes. Pwede po tayong maging creative sa pagluluto, pero hindi rin po mahal yung ingredients.
0: Pero lasang burger yes, talaga so, siya?
2: Yes po. Ano po, ilalagay lang natin siya sa, kunyari meron po tayong ground pork sa bahay.
0: At okay. Ay, isasama mo siya ron.
2: Instead po na bumili tayo ng burger patty, preservative pa po yun.
0: Kung nanalawagan din po kami sa mga fast food na nagbibigay ng burger, baka pwede nyo kang padalhan dito. Okay. So, pwede natin gawin okay, ito.
2: So, pwede po tayong kumuha ng malunggay lang, lagay po natin sa ating burger patty. Hindi siya mahal.
0: Isasama mo siya yes, para mas ma- mas malaki yung burger mo. Oo.
2: Yes, mga ganun bagay lang po.
0: Sana we could have a video rin pagdating ng mga ganito na released by from Tarlac Provincial Hospital. Meron tayong mga cook na para bang mas makakamura tayo ng mga pagkain. O, nananawagan po kami. Now, we can do this. And with yung your lead, siguro pwede natin gawin to.
2: Pwede niyo po kami invite.
0: Binabati ko pong The Shed sa may Holy Spirit po ito. Ang si Steve at ang kanyang may bahay na si Malu, they're into organic foods. They promote it. Nagpupunta ka ron, no?
2: Apo.
0: Parang ilang beses nakita ron. Okay.
1: Yung sir, may dadagdag po ako.
0: Sige po, madam. Dagdag po.
1: July 17, ang Tarlac City nag-celebrate din siya ng Nutrition Month.
0: Wow,
1: so,
0: okay.
1: Nagpunta po kami sa bawat barangay dito sa Tarlac City. Mm-hmm. Prepare po sila, nagpa-contest sila ng ano na
0: mga luto-luto.
1: Hindi po, yung cleanest barangay
0: okay.
1: At saka yung barangay na gulayan sa barangay.
0: Nice. Ay,
1: po, tinignan okay. Po namin yun kung may mga tanim silang mga gulay sa barangay nila at kung malinis yung barangay nila at yung buong kabayanan ng barangay nila.
0: Ay, na maganda doon. Okay.
1: Tulad ng matatalaib, salapungan.
0: Ayun po, mga ano ba yan? Mga nanalo na ba yan? O mga
1: special
0: entries
1: sila,
0: din dahil magaganda.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Yung sa,
2: this is all over Tarlac po.
0: Tarlac sa buong Tarlac ito.
2: Meron, in-encourage po natin.
0: Ah, talaga? Kapagod nyo rin. You need to check kung okay. Pero this is a very good program. So, these are backyard, chinecheck nyo ba or not necessarily?
1: Chinecheck po namin.
0: Ah, okay. Sana nga lahat tayo may ganun pa. When yung pagkain natin, staple food, we can always get it sa backyard. And problema, madam, maliliit na. Piraso na lang din yung mga bahay natin.
1: Pwede naman po tayo magtanim kahit sa pasulang o kaya
0: yun nga. Baka pwede nating matutunan yun. Maraming mga klase naman like yung mga ways of planting. May tawag eh, yung mga ganun. Yung mga simple lang, nasa bakod nga lang, pwede kang magkaletusan dyan eh. Lettuce, di ba? Yun nga lang, ang lettuce madaling dumami. Naubusan ka na ng karne para sa Sam G mo, puro ka lettuce naman. Pero ako pinapatak ko yun. Okay, mayonnaise, madam, is it healthy? Ang mayonnaise, sobra. O meron ba mga mayonnaise na parang, well, pag sumobra.
1: Light mayonnaise is better? Light mayonnaise.
0: May mga Japanese mayonnaise, mas okay ba yun?
2: Basta everything in moderation, sir.
0: In moderation. Kaya lang syempre tayo, lalo when we are stressed out, what is moderate? Diba? Kain lang tayo ng kain.
1: At least yung pagka mayonnaise, sir, diba nagsasaw-saw lang kayo, konti lang naman nilalagay.
0: Mga ganun lang din.
1: Masyadong marami.
0: Okay, yung mga seasoning, masama ba yun? Not really.
1: Not really naman po, dapat nga po in moderation din.
0: Huwag lang isabaw, no? Kasi minsan
1: huwag naman masyado.
0: Sinasabaw yung toyo, eh, 'di ba? Parang
2: pag naparami yung nilaga, madami din yung toyong nilalagay.
0: That's the problem. I think that's the problem. Kapag hindi natin alam yung mga life hacks, paano mapatipid yung ating burger patties, for example, the problem is kung kailan may food, meron din tayong tendency na mag-overeat.
2: Yes po.
0: Diba? Sa mga handaan. May dala ka pang supot eh. May Sharon Cuneta pa dyan. Balutin mo ako, diba? Para lang matipid natin, akala natin, that's healthy. When the fact is, baka mas makasama sa iyan. Okay, matataba po, madam, bawal ba yun?
1: Not really po. Siyempre, kailangan
0: rin natin. Gusto ko malaman yan, madam. Mahilig ako sa mataba.
1: Kailangan rin po natin yung fats para sa...
2: Healthy fats.
0: Okay.
1: Huwag naman yung masyadong... for example, yung ating coconut oil po, yan yung mga healthy fats.
0: Coconut oil is okay. Vegetable is not. Vegetable oil.
1: Yun po ang... Okay rin po yun. Pero ang mas maganda, pagka oras na nakapagpaprito na tayo, wag natin uulitin.
0: Okay. Pero coconut oil is the best alternative na mura, no? Kasi itong may conspiracy behind the vegetable oil. It was sold as vegetable oil para magtunog lang na healthy. Pero it's really from cotton. Okay, bulak na talagang crudo siya na process. I don't know if it's that's true, 'di ba? Pero well, of course, pwede natin i-research and maganda naman yung coconut oil. Pagdating po sa lard, okay lang ba 'yon, yung taba ng baboy, taba ng baka mismo? Or, di ba? Tallow. Mas okay ba yun na oil na gamitin kaysa dun sa ano mga oil na nabibili natin? Like, yung olive oil, I think it's okay. Pero meron yung mga oil na hindi yata. Na parang...
1: Hindi healthy po yan.
2: Yung mga unhealthy fats, sir, yun yung mga sinabi ko kanina na can lead to heart disease.
0: Yun ang masakit. O cholesterol naman ang kalaban natin. Animal fats meron din. Pero kung madam, nag-ano kami yung talo tsaka lard, kung yung pinagprituhan mo sa sariling mantika, masama ba yun?
2: Much better na siya kasi hindi ka na nag-a-add ng
0: preservatives. Okay. Yung butter, is it okay na sa butter ako nag-ano?
2: Pero hindi.
0: Basta pure butter, hindi margarine. Ha? Okay.
2: Hindi po masyadong madami.
0: Hindi masyado madami.
2: Anything in moderation.
0: Kinakain ko yung butter. In-slice ko, kinakain ko. Masama ba yun?
2: Basta in moderation siya, sir.
1: Pakilagay nyo na lang po sa ano, gawin yung toasted bread. Ayun.
0: Oo nga. Wala pa akong pambiling tinapay, pero may pambili akong butter.
1: Okay.
0: Ano po yung mga affordable but nutritious Filipino foods naman? Like, can you give us examples na? Kunyari sa gulay po, ano yung mga affordable na we can just chew or whatever?
1: So, yun nga po yung kanina sinabi ko yung mga locally produced natin dito sa
0: Tarlac. Paano yung mga common?
1: Malunggay, okra. Talong, ayan, kamote.
0: Pampinakbet.
1: Opo, pang pinakbe.
0: Ah, okay. And pang chapsuy. Hindi masyado yata.
1: Hindi masyado. Medyo mahal po ang
0: pang chapsuy.
1: Pang chapsuy natin ngayon, lalo na bumagyo po, di ba?
0: Ah, oo. So, kapag gusto natin ng tarlac food, think of pinakbe. Yan, marami tayo niyan. And mura siya.
1: Mura siya.
0: Okay, pagdating naman po sa mga prutas, ano po yung mga mura, Ma'am Rose?
2: May kasi
0: bukod doon sa sinigwelas ng kapitbahay ko.
2: Mangga.
1: Ay, mahal ng mangga.
0: Mahal ng mangga ngayon. Ano ba?
2: Kasi in season.
1: Ano ngayon, yung ano, pinya. Marami tayong
0: pinya.
1: No?
0: Pakwan. We have pakwan?
1: Yes, pakwan. Pakwan. Ayan. Pakwan. Tapos.
0: Is pepino a fruit? Cucumber.
1: Cucumber.
0: Prutas ba siya?
1: Nasa ano po siya?
0: Sa gulay siya? Ah, okay. Pero tomatoes are fruits yata eh. Hindi siya gulay. Pero nasanay lang tayo. Pero technically, they're fruits yata. Well, anyways, ano po yung mga mura pa natin? Bayabas, is it okay?
1: Yes, bayabas po. Rich in vitamin C ang bayabas.
0: Huwag lang kainin yung buto, no? Tama ba ako? Hinakain na yung buto eh.
1: Santol, may mga santol po tayo ngayon.
0: O kinakain din yung buto ng santol o hindi?
1: Hindi po.
0: Ay, di ba?
1: Sip-sip lang.
0: Ang tagal ko nang kinakain yun. Hindi, pag maliliit, parang... Nung bata ka, contest eh. O lunukin mo nga. Pag nilunok mo, galing. Huwag pa, delikado eh.
2: Saging.
0: Pero ang saging, ito ha, merong mga nagdidibang sa saging. Ang sabi nila, ang saging daw is yung potassium lang ang okay. Pero the rest ng nabibigay ng saging is hindi. Totoo ba yun? Well, it's rich in potassium, yes. Pero sobrang saging could harm you. O kasi yan yung diabetes daw nagkukuha rin sa ibang fruits like mangoes. Tama ba? Because of the sweetness?
1: Siyempre po, pagka diabetic ka...
0: Bawal na siya.
1: Opo. Kung kakain ka, isang pisgi lang. Nakalimit din.
0: Pag nakuha ko yung pisgi, madam, another pisgi na naman.
1: Ay, tama na yun. Talagang magkaka-diabetes ka na, sir.
0: Abusado na yun eh, no? Okay, paalala din, when you eat, kahit anong prutas man yan, huwag abusado.
1: Yes.
0: Well, better to share. Diba? Yes. So, kung binigay sa'yo yung isang pisngi, huwag mo nang hingin yung isang pisngi.
1: Bigay mo na share.
0: Okay. Pisngi to pisngi na yung usap. Okay. Ano yung mga simple nutrition habits bukod dun sa yung pinggan Pinoy, no? Na you could recommend. Merienda. Umpisa sa merienda. Ano pa yung mga okay na merienda? bukod sa
1: so okay na mga merienda natin yung nilagang mais, nilagang
0: okay,
1: saging saba,
0: okay,
1: yung mga kamote
0: na hindi mahal.
1: Oh, na hindi mahal.
2: And readily available.
0: And readily available. Tama nga naman. Saan po nakakabili ng kamote ngayon?
2: Ay, sir, dyan po sa baba ng Kapitolyo.
0: Ay, oo nga. At pinapromote po natin. Meron po tayong mga ano dyan. Meron po tayong mga nagtitinda dyan. And we always support them. Yes,
2: super local po tayo.
0: Super local yung mga yan. Oh. Talagang tubong tarlac. Yes, diba? Okay. So, yun mga yan, mga merienda natin, pwede yun.
2: Yes.
0: Naubusan na yata ako ng question, madam. Mamaya nga ba dati? The time is 3 minutes past 40, past 9. Okay. Chinek ko lang. Mga nutrition, ay, ito, baka, bago ko makalimutan, kasi kanina, ma'am, nabanggit natin yung platong pinggang Pinoy. Okay. Yun ba ay pinggang Pinoy na 3 times a day din? Yun din yung plato mo sa tanghali, sa hapunan. Ganun po ba yun, madam?
1: Opo, opo.
0: So, tatlong beses. What is the most important meal of the day? Is it the breakfast, lunch?
1: Breakfast po. Yeah, po.
0: Breakfast.
2: It's, ano po, nire-recommend na huwag tayo mag-skip talaga ng breakfast. Kasi, dun, yun po yung kinakain natin sa breakfast.
0: Yun yung lakas
2: yun
0: mo yung the whole day.
2: Yun yung lakas sa atin. Add ko lang din po na kasi nagli-limit tayo ng mga food, di ba? Lalo na yung mga naka-diet daw. Hindi sila kumakain ng rice. So, ang...
0: Intermittent, oo yan. Uso yan. So, oo.
2: Kailangan nating isipin na ang rice ay ang source of fuel pa rin natin.
0: Pa rin.
2: Yes. Yun po yung nagbibigay sa atin ng lakas.
0: Pa rin.
2: Opo. Kaya bukod importante pa rin po talaga ang rice. Katulad po nung sinabi ni Ma'am Con na pwede naman po tayong kumain ng alternative na
0: okay
2: rice. Like,
0: pero kanin is still good.
2: Yes,
0: yes, wag lang sobra.
2: Yes po, basta wag lang po sobra.
0: Kaning lamig. Mayroon mga ganun eh. Mga paglasing ka na, kahit kaning lamig, patulan mo. Yung mga mahirap natin, mga gawain Pinoy. Okay, so ano pa? Question. How... Ito po. Tanong ng karamihan na nagtatrabaho. Siyempre, katrabaho ako, busy ako. Strict yung boss ko. Ang dami kong mga deadlines. How can you be healthy that way? Ano yung mga pwede mong kainin? Ano yung mga pwede mong gawin to keep a healthy lifestyle or eating habits? Madam?
1: Ako po, example ko po yung sarili ko. Pagkagising ko sa umaga, magluluto na po ako ng babaunin ko.
0: Okay. Oo nga, no?
1: Magluluto na
0: mo.
1: Ako ng babaunin ko para hindi na ako bumili ng mga lutong ulam sa labas. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng cooking oil ang ginamit.
0: Correct.
1: Ngayon. Tapos,
0: kung malinis.
1: Opo, kung malinis, kung ilang naglagay sila ng
0: Betchin.
1: Ako, hindi ako naglalagay ng betchin sa mga linuluto ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, konting asin lang. Kaya gusto kong ma-maintain talaga yung healthiness ko sa katawan. So, pagkagising ko, magluluto na ako ng almusal ko at saka ng lunch ko rin.
0: That's a good secret. That's a good secret, madam. Kasi halata naman na nag-glow kayo pareho eh. So, nasa baon pala yan. O para wag
1: baon sila.
0: Para wag mo rin ma-miss. Yes.
1: At saka makatipid po sila.
0: Yes. Unang-una tipid.
1: Mm-mm.
0: Pero pa nag-baon ka, madam, mag-aalmusal ka muna sa bahay tapos baonin mo yung lunch. Paano ba yan?
1: Pwede rin. Kung kasi kami nagmamadali, dapat 7 o'clock or 7:30 nasa office na kami, mag-i-in na kami.
0: Ganun ka seryoso at trabaho, ha?
1: Babaunin na namin yung breakfast at saka yung lunch. Doon na kami kakain sa opisina.
0: Sa gabi po, ano yung ma-recommend mo, Ma'am Rose? Kailangan ba masarap pa rin yung kain sa gabi o bawas?
2: Personally, sir, ako, nagli-limit na ako sa gabi. Hindi naman walang kinakain, pero kinakontian ko na lang po yung pagkain.
0: Ah, okay.
2: Since matutulog na lang din naman po ako. Pero, mm-hmm.
0: Baka mabangungot ka, no?
2: Babawiin ko siya lagi sa breakfast.
0: Sa breakfast. Oh, importante po yun, ha?
2: Opo. Yun po ang pinaka-important na meal ko po talaga sa araw.
0: Yung breakfast, madam.
2: Opo.
0: Okay, tapos sa breakfast mo, ano na kaagad? Yung pinggang, ano na, yung pinggang
2: yes,
0: Pinoy
2: po,
0: na kaagad?
2: Very balanced po talaga ako.
0: Really? Pwede ba yung sinigang sa almusal? I mean...
2: Nasa sa inyo po,
0: opo,
2: sir. Opo.
0: But that's healthy.
1: Kung nag-crave kayo po, kung
0: nag-crave. Pero nag-crave ka, that's healthy. O, kasi parang hindi tayo sanay eh.
2: Baka naman po kasi yung sinigang natin ay pang dalawang serving, ganun, for breakfast. Basta everything in moderation.
0: Everything in moderation. Okay. Uh-huh. Sabi nila yung pag 20% na busog ka na daw, that's enough. Tama ba yun? Kasi nasanay tayo. Gusto natin parang yung hindi ka makakilos na sa sobrang busog. Eh.
2: Opo.
0: Parang 20% is okay lang. Mm-hmm.
2: Kasi tendency po natin pagka may space pa, kakain po tayo ng kakain eh. So,
0: yun nga. Uh-uh. At saka madalang tayong makakain ng masarap.
2: Yes. Kaya,
0: yun ang problema.
2: I-avoid ang overeating.
0: O kunyari, pag, ito, napansin ko lang ha, kapag kunyari may nag-birthday sa office, tapos syempre, magpapakain siya. It's time to lamon. Oh. Mali yun eh, di ba?
1: Mali po.
0: O, lamon tayo kasi madalang lang to dahil gutom na naman tayo mamaya. May mga ganun ba? Mm. And of course, yung mga stress eaters, delikado yan. Mm. Dahil sa sobrang... kakaisip. Mahirap po, ha?
2: Yung nagiging coping nila.
0: It's a coping mechanism na kain ka ng kain. Iniwang ka ng mahal mo, kakain ka. Okay, iniwang ka ng nawalan ka ng trabaho, syempre lalamong ka. Ganun lang naman yan eh. Kaya delikado yung dapat hindi ka iniiwan. Para ta-
1: I think
0: para tama.
2: Ibang topic na po.
0: Oh, ibang topic, hindi kasama yun.
1: Dapat maging ano na lang, pagka ganun, instead na kumain ka, let's pray na lang maging spiritual ka. Maging
0: nice, that's very ka, nice. Oh. Spirituality po, and para alam po ng lahat, spirituality not necessarily yung nagdarasal ka lang. Spirituality kasama dyan, nagkakape ka lang. Ng healthy na barakong kape. Na walang asukal, pwede yung butter sa kape, ha? Nasubukan nyo na po yan?
1: Ay, hindi pa.
0: Subukan nyo. It's a healthy alternative. Natutunan ko to kay Bojo, dyan sa Utah, USA. Good morning sa'yo. Okay. Butter, tapos nagmumuni-muni ka at isipin mo kung saan ka nagkamali dati. Ano yung mga dapat mong baguhin? Ano yung itinatawag sa'yo ng langit para maging maximum? That's spiritual enough. Okay, so hindi mo kailangan pumunta pa sa mosque or dun sa praise of worship. Okay, mga bilin po, madam. Ano pa po yung mga maidadagdag nyo? Oh, pero bago dyan, may tanong pa rito. Ano masasabing sa keto diet?
1: Keto diet. Yung pinaprescribe yan ng mga...
2: Kasi ang ketogenic diet, sir, is modified diet siya for specific patients. So,
0: pero it's okay. It's not deadly. Is it deadly? Is it...
2: tulad po na sinabi ko, isa siyang modified diet for specific patients.
0: Kaya, okay.
2: Kailangan po natin mag-consult sa doctor.
0: Not for all.
2: Yes, it's not for all. It's not for everyone. Kaya kailangan natin mag-consult sa doctor or sa dietitian kung aakma po ba or angkop yung specific diet or yung diet trends na gusto nating sundan.
0: Carnivore diet. Puro meat. Walang gulay. Walang rice.
2: Katulad din po na sinabi ko kanina.
0: For specific people
2: po,
0: din siya.
2: Tsaka, it could lead, pag sumusobra na po, it could lead to kidney diseases.
0: Yun ang nakakatakot.
2: Kaya kailangan po talaga natin magkonsulta pa rin.
0: Intermittent fasting.
2: Intermittent fasting. Naturally, ako po believer ako na ang tao ay naturally nagpa-fast. Pag matutulog na tayo, yung time na tulog tayo at pagising natin, yun na yung oras na nagpa-fast tayo. So,
0: Basically, we fast.
2: Yes po,
0: tama,
2: ang tao ay nagpa-fasting na.
0: O ngayon, may mga findings, madam, ha, na yung mga even cancer cells ay napapatay or nawawala because of intermittent fasting. And tama ka, madam, kailangan nating kumonsulta bago natin gawin ito. It's not for everyone. Vegan diet. O ito, medyo controversial. Vegan diet, puro gulay. Tama ba ito, madam? Mamarikod, baka may gusto kang idagdag.
1: Pagka po vegan diet, syempre, nagkukulang din sila sa ferrous, sa iron.
0: Yun.
1: Kasi, meron tayo sa karne, vitamin B12, dun sila nagkukulang sa vitamin B12.
0: Nawala
1: sa gulay.
0: At prutas.
1: Oo. Kaya nagkakaroon sila ng nutrient deficiency rin po pagka vegan diet.
0: So it's not safe for everyone. Maaring fad ito, maaring nauuso, maaring may nag-TikTok ng paborito mong vlogger or artista, but hindi ibig sabihin ay pwede sa'yo.
2: Yes.
0: Naan po ba? Okay. Tandaan natin yung grow and glow sa vegetable, sa...
2: Carbs.
0: Carbs. and sa protein. Yun pa rin. Okay, what about yung reverse daw, yung food pyramid? Do we need to believe that now? Sabi na rin yun daw, para ma-solve daw yung obesity sa US, that's what they that's what they did.
2: Like parang yung sinabi niyo, sir, sa US siya, meron po
0: hindi siya pang Pinoy.
2: Yes, meron
0: po really?
2: For Filipino.
0: Platong kano. May ganun ba? Pinggang kano. May ganun din.
2: Designed for Filipino.
0: Ah, meron kaya, din.
2: Kaya meron din po tayong pinggang Pinoy.
0: Pinggang Pinoy. Okay, pinggang Pinoy is basically
2: for Filipinos.
0: For Filipinos. Ay, so, yun po yung sige, madam.
1: Dati po kasi food pyramid yung ating ano. So ngayon, para daw mas klaro at maintindihan yung guide natin, ginawa nilang pinggang Pinoy. Kasi
0: so hindi na siya yung pyramid.
1: Hirap po kasi ang mga tao sa food pyramid. Hindi nila nasusunod. Kaya ginawa ng National Nutrition Council ng DOH,
0: pinasimple
1: nila para lalong maintindihan ng mga tao. Di po ba kahit simpleng ano, hindi nakapag-aral, maiintindihan
0: na nakabase rin sa sukat, ha?
1: Po, nakabase rin sa sukat.
0: Nakabase din siya sa pyramid, basically. Nilagay na sa plato.
1: Oo, linagay lang po sa plato. Kasi ang hirap intindihin ng food pyramid. Ano ba yung food pyramid?
0: Correct.
1: Kaya kanilang ganun. May half cup pa, may
0: correct.
1: One fourth. O one cup rice na nakalagay doon, yung doon sa pinakaituktok, konti lang daw kakainin mo. Oh, ano ba yan? Ay, hindi ko na.
0: May sagot ako dyan, madam. Kasi wala naman tayong platong triangle. Kaya siguro, plato, mas simple. Huwag mo nang i-triangle. Doon sa bilog mo na pagkasyahin lahat. Okay, time check po natin. It's a few minutes before 10 in the a.m. Mga bilin pa po and mga babatiin. Mga baka meron pa kayong mga gustong pahapyawan na sasabihin, madam. Go ahead. Ma'am Maricon, una po kayo.
1: Sige po. Thank you very much, sir. TJ sa pag-ibita.
0: Super thank you din po. Opo, thank you. Amin. Kay Ma'am Janina, maraming salamat sa iyo.
1: Thank you rin po sa pag coordinate ninyo sa amin para nakilala namin ulit si Sir TJ at nakapag-promote po kami ng Nutrition Month ngayong buwan ng July dito sa 96.1. Muli po, nagpapasala. Tapos lagi po kayong pag may problema po kayo, punta lang po kayo sa RHU. Ninyo, no? Nandyan po yung mga servisyo natin na nagbibigay po sa mga 0 to 59 months ng vitamin A at saka deworming sa ating mga bata para mabigyan po sila ng karapat-dapat na health services.
0: Basically, madam, marami po mga sakit na nanggagaling because of deficiency sa eating habits. Tama po ba ako? O yung mga ganun, ano po yung mga common naman? Ito medyo mahabang topic din eh. Pero ano po yung mga common? Bago ka bumati, Ma'am Rose, baka meron ka mabanggit dyan. Yung mga usual eating habits natin na nag-cause na ng diabetes, nag-cause na ng kung ano ng mga sakit na common din sa atin.
2: Very common po sa atin ay iron deficiency.
0: Iron deficiency. Sa mga bata din ba ito?
1: Mm-hmm. Sa mga bata.
2: Kaya kailangan po natin kumain ng tama and mag-take ng mga na-iron na supplements. Iron supplements.
0: Meron ba supplements for kids? Like iron supplements for kids? O we don't recommend pa sa mga bata?
1: Ang re-recommend po namin yung micronutrient supplementation na binibigay po namin sa mga bata.
0: Sa it's safer sa mga bata.
1: 6 to 59 months po.
0: We have that. We have free supplements ba dito sa... Yun naman pala eh, di ba?
1: Mahingi lang po natin sa ano sa RHU po.
0: For example, madam, punta ako sa ano sa RHU meron din. Punta ako
1: ibigay
0: sa,
1: na po namin doon binababa.
0: Ah, okay. Sa TPH, for example, punta ako. I have a kid. Anong mare-recommend mo na supplements dito? May ganun tayo. And it's free.
2: Yes,
1: siguro.
0: Dinababa
1: na po namin kasi sa
0: RHU. Ah, nasa RHU na. So, hindi na doon. So, more on sa mga papa-check up na meron na
1: health
0: mga...
1: health center na po.
0: Sa health center na.
1: Dami pag naman
0: sa
1: TPH. Po na tayong health center dito sa Tarlac City at saka sa mga ibang munisipyo po. Nandyan na po sila.
0: Yung serbisyo ng ating gobyerno ay nandyan na center. Sa mga health centers. Yes, active po ba ang ating mga barangay health workers, friend?
1: Opo. Yes, tsaka barangay nutritionist scholar po.
0: Per ano ba? Per barangay meron tayong nutritionist supposedly. Okay. Nice. Very nice. Okay. Madam, ano pang mga babatiin pala?
2: Papasalamat lang din, sir, kasi inimbitahan niyo po kami ulit for the second time.
0: Oh, thank you din.
2: And paalala lang po na eating healthy, hindi ibig sabihin nun ay i-give up natin yung mga paborito natin pagkain.
0: Yun ang magandang news doon.
2: Yes.
0: Chocolate. Biglang may chocolate.
2: Okay. It means enjoying yung mga food na kinakain natin. Pero nagkakaroon tayo ng better food choices na makakatulong hindi lang para sa atin or sa family natin, para sa future and para sa lahat ng mga Pilipino. Yun lang naman po. Healthy.
0: Mga ano po, mga babatiin, special someone, Ma'am Maricon.
2: Binabati po namin, mga kasamahan namin sa Provincial Health Office. Hello po.
0: Hello po. Mga ano, Ma'am Madam?
1: Mga nakikinig. Ayan.
0: Wala na, mga special people na you
1: special
0: want to greet.
1: Special people. Oh, special people daw.
0: Okay, Rose. Okay, Ma'am Jed ba? Jed?
1: Jed.
0: Okay, Ma'am Jed. Okay.
1: Special people mo.
2: Alam mo na yun.
0: Dalawa sila? Ba't pa ganun?
2: Alam mo na yun.
0: Ah, okay.
2: At mga kasamahan po namin sa office ngayon, nakikinig. Nandyan po sila. Hello.
0: Okay.
1: Hello. Si Ma'am Jingjing, nakikinig
2: apo,
1: siya.
2: Nakikinig.
0: Good morning po sa inyong lahat siya. Binabati ko ng good morning si Dr. Shoson. At binabati ko ng PHU. At binabati ko rin po ang TDRC. Yung mga kasamahan ko po dyan. At binabati ko rin yung mga may alarm pa ng alas G's. Okay. Let's wrap it up a bit. Ito pong platong Pinoy, it's a simple design of the nutrients na kailangan natin. It was based from the pyramid. It is a setting-based diet or nutritional or nutritious na pagkain sa ating bahay. And it's setting-based because lahat ng laman nito ay available naman sa atin. It's affordable at pang Pinoy siya. And I think it goes with the culture din that we have. We miss yung kainan na sabay-sabay tayo. We miss yung time na we don't have technology yet. We miss yung time na we pinagkakwentuhan natin. Oh, malalaki na pala yung mga nakuha mong kamote dyan sa bakuran or yung lettuce na that's a typical Filipino. And now it's different. Minsan papaabot mo yung kanin mo, nagte-text ka pa eh. Habang nagte-text ka, pakabot nga yung kanin, hindi mo man tinignan kung kanino mo papaabot yung kanin. And those are probably the things that we are missing. Why? Kasi po, meron pong study na recent, pinabasa ko lang, yung mga people na tumatanda, I mean, they reach 100 plus pagdating sa taon, they're the type of people na chill lang, walang problema, walang iniisip. And habang tayo naman ay binobombard with different technologies now, hindi natin napapansin, stress out tayo. Hindi rin natin napapansin yung stressors natin na ipapasa natin sa iba. Tama po ba?
1: Yes,
0: and
1: true.
0: Yung mental health natin probably is the missing link to eating healthy. Meron tayong tendency na kumain ng sobra kasi malungkot tayo, kasi stress out tayo, kasi dahil mong deadlines. Yung mga ganong bagay, I think we should also watch that. Pagdating po sa mga, yung mga nabanggit po kanina ng mga barangay madam na special mention dahil magaganda at clean barangay at green.
1: Barangay Matatalai, barangay
0: binabati po namin si Kapog siya dyan, o, sa Lapungan.
1: Barangay Santa Cruz, barangay Lourdes.
0: Wow.
1: Yun eh, pinuntaan namin.
0: So marami na rin.
1: Marami ayan. Rin po.
0: At maraming salamat sa mga barangay na yan, supporting yung clean and green.
1: At saka meron silang gulayan sa barangay.
0: And of course, supportahan din po natin yung ating mga kababayan na maayos at decenting nagmumuhay sa pagtitinda ng kanilang mga products. We should support them. Not necessarily yung mga processed food na nakita lang natin sa grocery o nag-commercial lang kung saan o nakita natin sa social media. I think maraming factors ito eh. Not just hindi factor yung availability or affordability. The main factors are yung education na nakakaligtaan natin.
1: Yun ang yung nutrition education. Yun po ginagawa na po ng ating barangay nutrition scholar sa bawat
0: yun, barangay. Maganda, oh.
1: Nag-i-educate po sila sa mga nanay para
0: nice.
1: Yung sa first 1,000 days natin.
0: Wow! Okay, so we have those programs na napaka-importante for this one. No? Okay, time check, it's a minute past 10 in the a.m. Good morning po sa inyong lahat. TJ Espinosa po. Sana magkita-kita tayo muli. Every Friday, pwede naman kayong mapakinggan dito eh. Where we talk about health. Hatid po sa inyo ito ng Tarlac Provincial Hospital. na pedestal na ng Tarlac. Ako batang TPH ako, mga anak ko batang TPH din. Na from the vision ng ating late Governor Aping Yap pa yan, na napasa ng ating former Governor Victor Yap. Ang original na
1: Victor Yap. Binabati ko rin po Sister Congressman Victor Yap. Priority po talaga niya ang nutrition natin
0: yes.
1: dito sa Tarlac at si
0: yes.
1: Governor Christian A. Yap po.
0: Of course, tinuloy yan ng ating mayor noon. Nag-governor din siya. Tinutuloy din ng ating Governor Christian Tel Yap. Good morning po, Vice Governor Lita Aquino, na nais kong ma-meet in person kasi napakaganda ng aura niya. Parang napakagaan. Hindi pa kami nag-meet. Well, we met once, pero parang kahit 5 minutes lang na chit-chat. That would be fine. Mga babatid pa, wala na? Okay, good morning po sa inyong lahat and see you next Friday. Bye-bye. Ganito po yung pagkaway natin pang Miss Universe.
1: Happy Nutrition Month po.
0: Happy Nutrition Month, everybody.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
4: This is your only one.
5: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
4: 1FM. Number 1.

0: 1FM.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: 1FM.
1: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala ka

0: 1 FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Oi, 1FM! Oi, 1FM!
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: magne-negosyo ba tayo, mag-i-invest ba tayo? Oh, sa kasamaang palad, gagastos na naman ba tayo ng bonggang-bongga? Yan ang ating mga tanong. Ngayon, dito po sa ating Monday Discussion.
1: Monday Discussion. Monday Discussion.
0: Yes, kaya mga kabahagi, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magsasama-sama dito. Diba? Nangunguna na, oh. Nakikita ko kagad, eh. Agad-agad. Talaga namang hindi ko pa na-i-share na naka-view na po si kabahaging Tony Rock, ha? Ng Texas US of A. Tony, gising-gising pa rin, ha? Oh, mga kabahagi, katulad ni kabahaging Tony, mag-message lang, mag-comment sa ating mga social media platforms, of course. Live na live tayo dyan. Pwede rin po kayo mag-text ang ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, that's 0921-886-6056. And of course, inaanyayahan ko kayo na sumama, no? Pwede rin kayo mag-komento habang nanonood dun sa mga live natin, ha? Oo. Dahil sabi ko nga, marami mga kabahagi natin nanonood, hindi lamang mula sa mga probinsya, gayon din po sa mga iba yung dagat. But of course, we have our provincial stations kung saan yung mga busy nating mga kabahagi ay pwede namang makinig habang ginagawa ang kung anik-anik ngayong araw na ito ng Lunes. Pwede po kayong, lalong-lalo na yung mga kabahagi natin nasa probinsya, no? Na binabagyo, ha? Ramdam na ramdam po ang bagyo, no? We have this typhoon, Luis. Naku, kapangalan pa ng pamangking ko. Ha? Oo, eh, medyo ano yun eh. Medyo bagyo talaga dating nun eh. Pag nagalit yung bagyo. Ha? So, bati na muna natin mga kabahagi ngayon po ay nakatutok sa DCTC Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZYM Mindoro, DYRB Cebu. Gayun din po sa mga kabahagi natin dyan sa DYRM Dumaguete, DYRL Bacala, DXOW Davao, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXCO Cagayan de Oro. Of course, huwag kalimutan ang mga kawan. Yung mga nakikinig sa atin sa 99.31 FM Baler, Aurora, 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.31 FM Legazpi, 96.71 FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.91 FM Butuan, and 96.1 FM Surigao. Magparamdam na mga kawan. At mamaya po na kung maganda ang ating talakayan. Eto na, kabahaging Vince. Oo, pagkakaperahan na nauunsyambi pa. Yun palang pag-uusapan. Ito po yung cognize sa pansamantala nga pong pagsuspinde ng 85 pesos, no? Nadagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ito po yung matapos po maghain ng petisyon ang Region Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated sa Pasig City. Nako! Mga malalaking korporasyon to, ah. Ano ko mo kontra? Sigurado affected sila, no? Na maraming mga manggagawa, kaya ganon, no? Agad-agad, eh, nagsumiti po. No? So, yan po, antabayanan yung mga kabahagi. At makakasama po natin ay parang first time lang, no? Parang ngayon lang ulit natin makasama, or ngayon lang makasama dito sa ating programa, si Karine Magtubo. Ah, nag-ano na ba? Oo, pasensya na. Oo, kabahaging Antoine, parang ano kasi, siguro matagal, no? May mga matagal ng panahon na kasama natin si Karine. Anyway, mula po siya sa Partidong Manggagawa at pag-uusapan nga natin ito. Naku, kailan natin yung inaasam-asam na actually 100 plus, di ba? Eh, binigay na nga lang 85. Ito pa, hindi pa natuloy. Okay, sige. So, message lang ho kayo kung meron ho kayong mga reactions, no? Lalong-lalo na po sa ating topic for today. At yan po ay bibigyan daan natin. Babasahin natin yan, of course. Lahat po ng mga pinapahatid po dito sa ating programa ay binibigyang importansya po namin yan, no? Kung hindi ko ho naman napansin kaagad habang ako po ay nagpo-programa dito, andyan na po ang nasa production. Of course, andyan si Antoine para po i-kulitin ako dito para mabasa natin on air, diba? Okay, so, batiin natin. Ito na, si Ang Loredan ng Malolos, Bulacan. Kasama po si Tony. Sabi ni Tony dito, Happy Good Monday morning po sa inyong lahat dyan. Yes, ha? Good evening naman sa iyo, kabahaging Tony Rock. At sa iba pa mga kabahagi natin, ano, we have Alan Ignacio, Booker Panotes, Rufina Rotoni, at si kabahaging Jason Oliva. Also kay Uno Maki and Karen Mendoza Pama na fresh na fresh mula sa pagbabakasyon. Oh, diba naman? Okay, eto. Update tayo mga kabahagi. Ito'y kaugnay po sa paglulunsad ng kilos protesta ng mga grupo ng mga manggagawa. Sa harap po yan ng Department of Labor and Employment Central Office. Dito po yan sa Intramuros, Maynila. Buti na lang hindi ako naapektuhan nito. Dito kasi ako sa bandang gilid dumadaan. Okay, ngayong araw po yan ng Lunes, Agosto 3. Ito'y upang tutulan po, no, ang TRO or the Temporary Restraining Order na nagpapatigil nga po sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum na sweldo sa mga manggagawa po ng Metro Manila. At humarap naman po sa mga nagprotesta si Labor Secretary Francis Tolentino upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay dito. So, agad naman, 'di ba, no? Etong maganda rito, no, sa bagong namamahala, no, ng DOLE. Agad-agad nilang hinaharap. Kumbaga, teka muna, mag-usap muna tayo, hindi yung dati, no? Talagang lahat na ata ng labor groups nagdati nga rito sa Manila para magprotesta, eh. Walang humaharap, no? Yun naman ang kagustuhan ko dito kay DOLE, no? Secretary Francis Tolentino, na siya nga pong personal na humarap sa mga manggagawang nagtipon dito po sa harap ng DOLE Central Office. Hinamon ng mga grupo or ng mga labor groups ang kalihim na makipagdialogo at magbigay linaw po doon sa mga naudlot nga na 85 pesos wage hike para sa mga manggagawa ng National Capital Region. At sa kanyang paghahayag naman po, no, bilang tugon, no, tiniyak ni Secretary Tolentino sa mga union at labor groups na hindi isasantabi ang usapin. Anya, patuloy na ipaglalaban po ng Department of Labor and Employment ang bisa ng naturang wage order. Pero ganun nga po mga kabahagi, eh, no? Kahit po kasi ipaglaban po ng mga ahensya, no? And even ng mga nasa probinsya, no, kung kagustuhan man po ng mga ng Regional Wage Board. Pero kung merong mga petisyon mula po sa mga kumpanya na tulad nga po ng binagit ko, no? Ha? At ito po ay nasa korte. Ang tangi lang pong magagawa is kumbaga kung humingi po, no, ng kinatawa na magsasalita para dito para ipaglaban, no, ang naging desisyon na ito, yun lang po ang kaya nilang gawin. But still, nasa korte po ang desisyon. Okay? So, maganda ba tayo? Sana naman po ay ma-grant na itong hiling na ito ng mga manggagawa. Kasi, alam niyo po mga kabahagi, sa pagtaya po ng BSP, gayon din po ng mga financial managers, ay aabot na naman sa pagitan ng 5.6 to 6.6. Ito'y sa BSP. Yung sa mga ibang financial groups, no, ang sinasabi nila is pwedeng umabot ng 6.8 ang inflation rate para sa buwan ng July. Yan, ako. So, ibig sabihin po mga kabahagi, patuloy na magtataas po, no? Patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin na lalo pang magpapahirap sa mga manggagawa natin and of course sa mga consumers na lahat naman po tayo ay kabilang dyan, di ba? Oo, so yun po ang nakakalungkot dyan. Samantala, may kinalaman mo naman po ito sa kasong kinakaharap ng ating ikalawang pangulo, no? Vice President Sara Duterte, ito yung 125 million confidential funds, no? Kada quarter ng OBP. Ganun ba 'yon? By the way, muli pong ipinagpatuloy ngayon, ano, ang pagdinig ng impeachment court kaugnay dito sa kaso ng ating Vice Presidente at kanina nga po ay nag-umpisa na at 16, no, ang mga senador na dumalo again dito sa pagdinig na ito at titingnan natin. Patuloy kasi ang pag-usad, no, ito dito sa articles of impeachment na nakatutok po sa confidential funds ng ating Pangulo, no? At ito nga ho, binasa ni House Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang ilang bahagi po ng pre-trial order sa ika-11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang anyay mahalagang admission, ha, kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Capunan, nakasaad sa pre-trial order na tumanggap ang OVP ng nakapirming 125 million pesos confidential funds kada quarter. Ibig sabihin, kada quarter matik na, no, na merong 125 million ha pesos po ha na nakukuha para po sa anila nga po ay confidential funds, no. So yun ang patuloy na tinututukan po ngayon ng impeachment court at tignan natin mga kabahagi ano itong pag-usat ng kaso na ito. By the way, yung mga nag-aantabay po sa investigasyon ng Senado sa maanomalyang flood control projects, no? Sa ngayon po kasi mga kabahagi ay kinukumpleto, no? Yung membership para sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Ang pahayag dito ng butihing senador ay posible, no? There's a possibility na ito po, yung pag-imbestiga ng Senado dito ay itigil na at ipasa na, no, sa Office of the Ombudsman ang pag iimbestiga dun sa mga taong sangkot dito sa maanomalyang transaksyon dito sa DPWH, no? Diyan po sa mga flood control projects. Kaya yung iba hong mga grupo naman, iniisip nila dapat ituloy ito ng Senado. Kasi sila yung mas malakas ang power when it comes to inviting people na makakapagpaliwanag dito po, no, sa mga anomalya na ito na makakatulong din po sa investigasyon naman ng ombudsman. So yun po mga kabahagi ang kaganapan tungkol dyan. Kaya ho, malaman natin once na fully na po, nag-umpisa na po ang pagtatrabaho again ng Senate Blue Ribbon Committee sa iba't ibang issue po, no, sa iba't ibang mga nakabimbing mga investigasyon na naputol, no, after po nitong pagpapahinga, pag-recess dahil nga po doon sa binigyandaan yung SONA, yung kanilang composition, no, composition ng bago po, no, na grupo, no, na mapapasama dito sa Senate Blue Ribbon Committee. By the way, batiin natin si kabahaging Aman Lumibaw, nanonood sa atin ngayon and saying good morning. Ayan, batiin nyo naman mga kabahagi, ha. Kabahaging Aman, thank you for always watching. Gayun din kay Dennis Karunungan, saying good morning po Miss Meth and God bless. Yan, kabahagi natin from Australia, ang BFF ni Prof. Willie Perez. Diba? Dennis, maraming salamat sa'yo. Gayun din kay Doktora Sarina Buensalida, na maaga pa lang, maingay na sa aming GC. Ha, Doktora, magandang araw sa iyo. Ito talaga naman, wala akong masabi. Oo, nag-iingay sila ni Mami Elaine. Gayun din si Mark Anthony Warren Cuesta, nanonood naman sa atin from Manitoba, Canada. Wow, dami tayong viewer ngayon, ha. Oh, malaman ko ho mga reaksyon ninyo dito sa ating topic for today. Bagamat alam ko yung mga kabahagi natin, mga nasa abroad, mayayaman na ito mga to, eh, no? Ha? Oo. Ano naman ang simpatya ninyo para sa mga manggagawa na hanggang ngayon hindi pa natatanggap yung 85 pesos na aumento sa sweldo? Ayan. Sige na, PM na! Ah, di kaya mag-comment na kayo para mabasa ko maya-maya. Mag-break lang po ako mga kabahagi. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tada-tada!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo! Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha.
3: Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag

0: po tayo dito sa ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo. Pumapasok na po tayo sa second quarter ng ating programa. Hello sa mga late tuners natin dyan. Kasama na po si Mami Elaine Sinto, Mami Josie. Ah, hindi. Ha, si Mami Elaine pala. Oo, iba nga pala apelido niya. Si Mami Josie Sinto po. Mami Elaine Cristobal, I should say. Gayun din po kay Mami Vicky Naharo. And hello din kay Mami Chi Legaspi at Daddy Raymond Lazaro. Ayan, mga member po ng Coffee Bean Team, Mamis. Magandang araw sa iyo. Update muna rin tayo, ha? Ito po, kinumpirma ng Meralco na susundin dito ang utos ng Energy Regulatory Commission na ibabalik ang humigit-kumulang sa 9.5 billion. Aba, malaki-laki ito mga kabahagi. 9.5 billion po na pesos po yan ano, sa mga customer or consumer sa loob ng 6 na buwan bilang bahagi po ng mga hakbang upang mabawasan ang gastusin ng consumer. Ayon po sa kumpanya, sila mismo ang naghain po ng aplikasyon para sa naturang refund alinsunod sa itinakdang regulatory process ng ERC kaugnay nga po ng sobrang nakolektang distribution tariff. Okay? So malinaw ha, ibabalik nila yan sa atin. Nilinaw din ng Meralco na hiwalay na makikita sa electric bill ang halaga po ng refund upang matiyak ang transparency sa pagbabalik sa sobra pong na-collect ang singil sa mga consumer. Wow, good news yan! Pero meron pang isang pasubali mga kabagi, no? Kasi meron na namang isang lumulutang na kumbagay kailangan pong mag-adjust ng pagsingil ang Meralco, no? So antabayanan niyo po 'yan dahil ano to, baka ma-cover up nito, no? Kumbagay baka mas malaki pa. Yung makukuha ang refund. Samantala, mga kabahagi, si Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Uy, kamustahin natin dahil mga kabahagi, ang balita ko po ay patuloy pong nananalasa ang bagyo ha, na si Luis dyan po sa Kabisayaan and even din po sa mga kalapit na probinsya natin. Sige, alamin natin na ang detalye rin ng kanyang ulat kaugnay sa rice farmer sa Sariaya, Quezon, na gumagamit na ng vacuum rice precession seeder. Aba, nakakatulong to sa kanilang mga ano, 'di ba? Sa kanilang trabaho. Alamin natin, Tony Sandoval. Ibahagi mo na 'yan.
1: Yes, kabahaging emet, gumagamit na ng vacuum rice precision seeder with fertilizer applicator ang mga magsasaka sa hybrid rice demo farm sa Barangay Morong, Sariaya, Quezon, kasabay ng monitoring at aktwal na pagtatanim ng mga miyembro ng Morong Rice Farmers Association. Layunin ang aktividad na masubaybayan ang paggamit ng precision seeding technology sa produksyon ng palay. Inaasahan na magiging mas epesyente ang paghasik ng binhi at paggamit ng patatay. Tama, mababawasan ang labor requirement at mapapabuti ang pamamahala sa mga taniman sa pamamagitan ng makabagong tech makinarya. Bahagi ang demonstrasyon ng pagsusulong ng modernong teknolohiya sa agrikultura upang mapataas ang produktibidad at kita ng mga rice farmers. Inaasahan din na magsisilbi itong batayan sa pagpapalawak ng paggamit ng precision agriculture sa iba pang komunidad ng mga magsasaka, hindi lamang sa Sariaya, Quezon, kundi sa buong lalawigan ng Quezon. Doon sa iyong binagit kabahaging
0: yes, Tony,
1: kanina, kung ang bagyo, kasi ang Pulilio Quezon na tumalig ay kahapon ay nakataas sa signal number 1. Pero ngayong mga oras na ito ay ibinaba na sapagkat maganda na ang panahon. Wala nang saklaw ng signal number 1 ng buong lalawigan ng Quezon.
0: Okay, pero antabay tayo ha, kabahaging Tony, dahil isa pang bagyo ang namataan din na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Si Dolphin
1: yes,
0: daw ito.
1: Ingat-ingat
0: pa rin kayo.
1: Ang PDRRMO dito ng lalawigan ng Quezon ay lagi naman nakaantabay, nakaanda sa mga anumang mga posibleng sama ng panahon na dadaan o dadating dito sa lalawigan ng Quezon.
0: Yes. Oo, kaya tayo, wag muna tayo maglaba. Sunod-sunod ang pag-ulan.
1: Tama ka yan.

0: Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, kabahaging Tony Sandoval.
1: Yes, yan ang karagdagang impormasyon mula dito sa DCLT at 98.31 FM Lucena. Ako si Tony Sandoval sa Pampanig ng Mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, ayan po si kabahaging Tony. Pero si Karen Mendoza Pama, wala eh. Oh, no choice eh, kailangan daw maglaba. Bahala na kung matuyo o hindi. Oh, mahirap matambakan ng labahin, di ba, no? Oh. Si Nelson Galang, sabi niya, maulan na araw ng Lunes, kabahagi. Lakas ng ulan po dito sa Alaminos, Pangasinan. Pero, nakamonitor pa rin ako sa programa ninyo. Good day po. Maraming salamat, kabahaging Nel. Ayun, ha? Malakas daw po ang maulan sa kanila doon. Actually, dito ho, sa amin, sa Caloocan, nung paalis po ako, medyo maambon. No? Pagdating ho dito sa Intramuros, Manila, wala namang ulan, walang ambon, pero ang lakas ng hangin. Ha? Kaya minsan nakakatakot din ho yung hangin, nalang-lal na kung ang bubong, ano, ng kapitbahay natin, hindi naayos, no? O hindi nalagyan ng, ano ba yun? Kabahaging Vincent, hindi nalagyan ng gulong. Oh, parang pampabigat. Ha? Lumilipad pagka malakas ang hangin. Sa Mandala, eto. Ha? Teodoro, itinasang panukalang tax exempt income. Oy, nagain si Marikina and First District Representative Marcy Teodoro. Ayun. Dati itong ano, butihing... talaga napakasipag nitong mama na ito, no? Dating mayor, no? Diyan sa Marikina. Ito po'y kaugnay sa panukala, mga kabahagi, no? Na batas na naglalayong pong itaas mula sa 250,000 pesos ay gawin pong 500,000 pesos, no? Yung pinaka-base para po dito sa annual income threshold na hindi po papatawan ng income tax. Ito'y in line with the plan of our president, no, sa kanyang SONA, binanggit niya yon, yung kumbaga tataasan po or dadamihan yung mga kabahagi natin na kumikita ng hindi naman masyadong mataas, no, para ho makaiwas sila sa kanilang tax or mababaan yung tax nila. Layunin po ng panukala nga na mapagaan ang pasanin sa buwis at makapagbigay ng karagdagang ayudang pinansyal sa mga manggagawa, particular sa mga kabilang sa middle class. Ang nangyayari kasi rito, mga kabahagi, no, hindi na po nauubliga yung mga employer na magbigay ng aumento kasi ito'y dagdag na aumento na rin para sa mga manggagawa. Yun. Mas mataas ang aminong kahipong 500,000 pesos or 500,000 tax exempt ceiling kumpara sa 350,000 pesos na inihayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kamakailan. Okay, so mas mataas pala ito ng 150. Okay, so yun po. Ibig sabihin, kung ikaw ay kumikita ng kalahating milyon sa isang taon, pwede ka na. No? Yan po ay bagay na panukala pa lang. Ha? Isinusulong pa lang. Baka isipin nyo po, expect nyo po. Matik na yan. Ako, dadaan pa ho yan sa marami pong mga debate. Samantala, si Chris Gonzalez, may hatid na balita, dalawa patay, isa sugatan sa mga magigisda daw ito, no? Sa bayan ng Dasol, Pangasinan. Ano kaya nangyari? Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
3: Kabahaging Med, dalawang mangingisda ang nasawi habang isa pa ang sugatan matapos sumanong sumabog ang improvised dynamite ginagamit sa ilegal na pangingisda sa karagatan ng bayan ng Dasol dito sa lalawigang Pangasinan. Naganap ang insidensi sa bahagi ng sakop ng Kamasaw Island sa barangay Tambubong sa nasabing bayan. Batay sa paunang investigasyon ng PNP, may mga mangingisda nakarinig ng malakas na pagsabog habang nangingisda isda at agad nilang sinuyod ang pinanggalingan nito. Dito ay natagpuan nila ang tatlong biktima na sugatan sa dagat at agad na sinagip. Dinala ang mga biktima sa Dasol Community Hospital, ngunit dalawa sa kanila ang idiniklara ng doktor na dead on arrival, habang patuloy namang ginagamot ang isa pang sugatan. Lumalabas sa investigasyon na gumamit umano ng improvised explosive device ang mga biktima sa illegal na pangingisda nang bigla itong sumabog. Nagsagawa ng follow-up investigation, scene assessment at koordinasyon sa iba pang ahensya ng PNP habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at posibleng paglabag sa mga batas kaugnay ng ilegal na pangingisda at paggamit ng mga pampasabog. Base sa nakuhang impormasyon, ang mga biktima ay residente ng lalawigan ng Zambales ang mga ito. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Ayun naman pala! Dahil sa pampasabog na ginamit nila. Nako, matagal na huwag pinagbabawal yan no? Sa mga mangisda natin. Samantala mga kabahagi, magpo-pause na tayo for break and hopefully makasama na natin ang inaasahan nga natin mga kwentuhan ngayong araw na ito ng Lunes. May kinalaman po dyan sa pagbawi dun sa pagtanggap po ng 85 pesos ha, para po sa mga minimum wage earners natin. Yan ay sa pagbabalik na ating programa, Serbisyo Todo-Todo!
4: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo!
5: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
6: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group, dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
5: Radyo Pilipino.
6: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more, dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
5: Online at on air,
6: expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
6: Muling nagbabalik
5: ang serbisyo todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo at nasa second half na ng ating programa. Hello again sa mga kabahagi natin nagpaparamdam sa oras na ito sa pamagitan ng ating mga social media platforms. Ano? Thank you very much sa panonood. At singit ko lang habang inaantabayanan natin ang ating very special guest for today, kabahaging Vince, ang mga nagsa-celebrate ng birthday! Bakit wala? Hindi ko na dinig. Okay! Batiin na muna natin ang happy birthday, mga kabahagi. Itong mga nagmensahe na una pa man, para ho mabati natin, ma-shoutout natin. Unang-una na, si Kabaging Tech, Mahika Cuesta! Yan, nagsa-celebrate today ng kanyang birthday. Kabilang na si Mark Ambergano Jr. Mark, happy happy birthday. Gayun din kay Ma'am Benilda P. Galos na nasa Japan. Hello po sa inyo. At gayun din kay Joyce Papa, nagsa-celebrate. Hindi pala may birthday today. Kasama na aking parikoy, Ed Comia. Happy birthday! Ayun, ang yung kumpare ko na yan, patuloy na yumayaman yan. No, Ed! Ano na? Ha? Kamusta ka na dyan sa Batangas? Samantala, ito na mga kabahagi. Ha? At nasa atin ang alternative communication, ang makwentuhan natin regarding dito sa ano to? Ha? Laban o ano? Laban o bawi? Ha? Sige, si Karen M. Magdubo, chairman po ng Partido Manggagawa, ay nasa ating pong communication. Maganda araw sa inyo, kabahaging Rene. Welcome dito po sa ating programang Servicio Todo-Todo, Met Minion po of Radio Pilipino.
7: Magandang umaga, Met. Magandang umaga sa ating tagapakinig. Magandang umaga sa lahat ng manggagawang nadidismaya na. Sabi, sweldong naantala pa din.
0: Iyon. Kaya nga parang hindi rin maganda. Parang hindi maganda para sa kanila. O para sa marami, 'di ba? Kasama na ako diyan. Eto, Karine, ano nga ba ang gagawin natin dito dahil nga yung 85 pesos na una na in-announce na ito, no, para sa mga manggagawa sa National Capital Region ay nasuspende. Matapos ang paghahain itong dalawang kumpanya, no, yung Ridion Trading and Construction Corporation at Arto Builders Incorporated diyan po sa Pasig RTC.
7: Ang ginawa po natin sa ngayon araw ay nag-file for ng motion for intervention ang nagkaisa labor coalition para makasama dito sa hearing kaugnay ng inilabas na TRO. Eh, matibay naman po ang aming paniniwala na base sa mga legal na batayan, walang jurisdiction yung RTC to...
0: Yes po? Okay, mukhang naputol. Okay, naputol po kayo. Yan, okay na po. Walang jurisdiction ang...
7: RTC na mag-issue ng ng TRO. Batay sa Article 126 ng Labor Code na nagsasabi, any tribunal or court will not intervene doon sa processes ng NWPC, National Wages Productivity Commission, Regional Wage Board, sa mga proseso nila sa pagtatakda ng sweldo. So, yun. Tapos ang Article 123 naman ng Labor Code, kapag may aggrieved party, be it labor or employer, nakapila sila sa National Wages and Productivity Commission. At kung hindi sila satisfied sa appeal nila, pwede sila pumunta for declaratory relief doon sa Court of Appeals, hindi sa RTC. So, in both cases, ay prohibited ang RTC to issue TRO at ang ginawa ng mga employer, mali ang venue na pinunta nila para sa kanilang apila.
0: I see. Oo. Pero, kung mali po ang apila, paano yun? Since, eto nga, pansamantala nang sinuspinde ng DOLE.
7: Nasuspende dahil sa TRO, nasuspende ang implementation ng first tranche ng 85 na 60 pesos.
0: Kapag patak-patak na nga tatu eh. Diba? Pabigilan
7: ng isang kilong bigas yan sa araw-araw. Yes. Eh, nawala pa dahil sa TRO. Mm-mm. So, ihihiring yan ng judge. Ang visa naman ng TRO is 20 days.
0: Okay.
7: No, 20 days. So, within 20 days, dapat ma-resolve ng judge yan. Sapagkat kami naman ay naniniwala na walang batayan nga ang kanilang paghingi ng TRO sa RTC.
0: Opo.
7: Ang amin lang tanong na malaki, bakit pinatulan ang RTC? Kung alam naman ng judge na may prohibition any court or tribunal kaugnay ng proseso sa pagtatakda ng sweldo na ibinigay solely sa Department of Labor through NWPC at Regional Wage Boards.
0: Yeah.
7: So doon kami nagtataka. Para bang nag-sidestep yung employer, ginawa niyang civil case, ang isang kaso na bukod-tangi na binigay ng batas para sa Department of Labor na resolve, anumang usapin sa sweldo.
0: Oo. parang sana inisip muna, teka, meron ba tayong jurisdiction para maglabas ng order dito, since ito ay hawak ng isang ahensya. So mahaba-habang panahon 'yan, Karine, kahit sabihin mong 20 talaga. Days.
7: Perwisyo talaga ang ginawa na ito, no? Kanina nakwentuhan ko yung chairman ng NCR Wage Board, Director Mirasol. Sinasabi niya, naniniwala din sila na kasama yung Solicitor General ng ating bansa na magtatanggol dun sa order nila,
0: yes,
7: na walang jurisdiction at bawal sa batas, prohibited sa batas ang intervention ng RPC. At kung mayroon man reklamo yung employer, dapat sa NWPC sila, or National Wage Productivity Commission,
0: yes,
7: sila magpa-file.
0: Doon sila, oo.
7: So, doon ang malaking question ng mga magagawa. Bakit pinatulan ng RTC? Anong gusto nilang mensahe?
0: Mm-mm.
7: Tingin namin gusto nilang mensahe dito sa lahat ng wage board na kapag ito'y pinayagan ng RTC, no, at hindi na lift yung TRO, aba, panibagong proseso pa ang mangyayari dito.
0: Yes.
7: Ibig sabihin, inaalis na natin yung kapangyarihan sa National Wage Productivity Commission. Idadadala natin sa korte. Lahat lang ba ng... pinaghirapan na magagawa to. At ito pang isa pang irony dyan.
0: Mm-hmm.
7: Alam mo ba sa wage board, represented yung mga employer eh.
0: Yun. Oo nga
7: naman. Tripartite eh. Represented sila.
0: Oo.
7: Tapos itong isang employer, ayaw sumunod doon sa order na represented naman yung kanilang grupo.
0: Ano ba ang dahilan itong, nasilip nyo po ba ang dahilan itong Radion Trading and Construction Corporation, gayon din itong R2 Builders?
7: Kanilang dahilan, dahil mga contractor sila, di umano, ay mayroon silang kontrata na nakapeg ang minimum wage sa ganitong level lamang. Nag-order ng panibago, nakapeg na sa ganito,
0: yes,
7: lalaki ng gastos sila,
0: malulugi sila.
7: Hindi naman kami naniniwala doon. Alam mo ba yung mga contractor na to? Quadruple A contractors to eh.
0: Naku.
7: Billionaryo to eh.
0: Ganun.
7: Ng mga contractors eh.
0: Oo.
7: Diba? Gasino lang naman yung increase.
0: Mm-hmm.
7: Tapos ang 30%, 15% sa wage.
0: Yes.
7: Minimum wage sa mga gagawa. Hindi sila malulugi.
0: Mm-hmm.
7: Tingin ko iba ang layunin nila dito. Ang layunin nila dito, ilayo sa wage board yung proseso at pwede nang questionin hanggang sa Supreme Court.
0: So ito, Karine, baka mamaya maging president ito sa iba pang magiging hakbang po ng wage board, 'di ba? Na every time na lang even sa mga regions, no, sa mga probinsya, ganun na lang gagawin nila. Sige, magsampa tayo ng kaso sa sa lower court.
7: Tingin ko 'yun ang layunin nila kaya nananawagan kami sa judge diyan sa Pasig, no.
0: Mm-mm.
7: Dapat i-lift na yung TRO.
0: Opo.
7: At i-orderan na implement na yung wage board sapagkat wala silang jurisdiction.
0: Yes.
7: Sapagkat ito ay napaka mapanganib na hakbang. Samantala ang batas ay malinaw when it comes to wage fixing processes, Department of Labor to the wage board.
0: Yeah.
7: Walang pakialam dyan yung korte. Wala kami na kung tayo ay naniniwala sa rule of law, diba, dapat ma-lift na yung TRO, ma-implement na yung wage order.
0: Mm-mm. Pero eto, Karine, mausog lang tayo, no? Dun sa 85 pesos, sabi nga, ipatak pa to, no? Parang dalawang bigay. Pero ngayon po, ay lumalabas po sa pagtaya po ng BSP, gayon din po ng ilang mga financial managers or analysts, no? Nasa 5.6 to 6.5. Meron pang iba, 6.8 ang aabutin po nitong inflation rate natin for this month of July pa lamang dahil sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng gasolina and even doon sa yung pagbaba ng halaga ng piso natin.
7: Eh, hindi naman, wala namang kinalaman ng malaking factor dyan yung pagtaas ng sweldo eh. Marami ng pag-aaral ang nagsasabi na ang ating runaway inflation ay bunga ng pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng pamasahe, di ba? At pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Walang malaking factor diyan yung sweldo. Kung tutuusin nga, paano ka magkaroon ng inflationary effect yung sweldo kung ang sweldo ay naghahabol sa presyo?
0: Yun nga, Karine, ang sinasabi ko. Yung 85 na pesos na ito na ngayon ay nabibinbin, ha, tapos 2 gives pa. Pero ngayon, parang lalo na tayong mahihirapan na to. Dahil patuloy pa raw natataas po ang halaga ng mga bilihin. Ha, parang expanded pa demand, even sa iba't ibang regions ito, Karen.
7: Actually, ang aming demand sa NCR is 200 eh.
0: Oh,
7: para 200. Makarecover na yung sweldo ng mga manggagawa sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
0: Opo.
7: Pagkwenenta namin yung ano, yung wage loss, kulang-kulang 200. Ang binigay 85, hulugan pa. Diba? So hindi makarecover.
0: Kaya
7: tapos na-stop pa ngayon yung implementation dahil sa TRO. Eh, ano na lang hirap na naramdaman ng mga manggagawa. Diyan parang, may gobyerno ba tayo? Ano ba klaseng gobyerno ba ito? Diba? Magtatanong yung mga manggagawa. Nagtatanong man sila, ano ba klaseng Department of Labor and Employment to?
0: Eh, nag-umpisa na sila. Karen na mag-ano, kilos protesta. Ngayong araw na ito.
7: Kaya nagpo-protesta yung mga manggagawa kasi gusto niyang maramdaman ang Secretary of Labor na Department of Labor na ipagtanggol ang sariling order.
0: Yeah.
7: Ang sariling mandato
0: na
7: pinakikilaman na ngayon ng korte dahil sa petisyon ng mga employer.
0: Mm-mm.
7: Yun ang gusto natin makita, yung aggressiveness naman ng bagong secretary.
0: No,
7: wag lang siyang acting ng acting. Kahit na acting secretary lang siya.
0: In fairness naman, humarap siya kanina. Humarap siya kanina dito, no, sa mga nagkilos protesta sa mga Intramuros.
7: Pero ano bang sagot niya? Eh, malayo sagot niya.
0: Ang
7: hinahanap na mga manggagawa sa kanya is that ay yung matibay na paninindigan.
0: Uh-huh.
7: Hindi lang simpleng sundin natin yung proseso, nandiyan na sa korte, hindi ganun.
0: Uh-huh.
7: Diba? Sabi ng manggagawa, recovery na nga lang yung pagtas ng sweldo, hulugan pa. Tapos marinig mo sa Secretary of Labor, hindi paninindigan kundi pagluluksa.
0: Naku po, yun nakakalungkot. Eto, naku, ang ganda sana nitong talakayan. Marami pa sana akong tatanong but we're running out of time. Anyway, Karine, no? Any parting words para sa mga kabahagi natin? Gayun din ha, sa ating pamahalaan ha, na... na talagang inilalapit natin ang problema ng mga manggagawa.
7: Oo.
0: Go ahead
7: una
0: po.
7: Una sa lahat sa regional trial court, no? Sa judge baka nagkamali kayo diyan, ha? Wala kayong jurisdiction. Sana naman sa malalong madaling panahon, madesisyon ng kaso at madis yung TRO at i-order na yung pag-implement ng wage hike na yon na hulugan at kahit papaano naman makabili ng 1 kilong bigas sa mga manggagawa.
0: Yes.
7: Pangalawa, sa Department of Labor and Employment, abay, maging matapang naman tayo sa paninindigan para doon sa ating mandato na protektahan ang interest ng mga manggagawa.
0: Mm-hmm.
7: Ang sinasalakay dito ay yung ating mismo mandato, no, sa Department of Labor na tayo lang may kapangyarihan magtakda ng sweldo, inadala na ng employer sa regional trial court. Na mali naman.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yes po. Okay. Mukhang mina naman signal ni Karen eh. Uy, ayan. Mukhang naputol, ano? Sige. So, yun po, no? Mga panawagan po ni Karen eh. Ha? Para sa judge na nag-order po, no? Ng suspension. And para naman po sa ating kagawaran, no? Ng paggawa, no? Pero bakit ganun kanina? Doon sa ating news, sinasabing tutulungan, no, ang mga manggagawa para maisulong itong pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase, lalong-lalo na po dun sa mga kabahagi natin, ano, sa mga minimum wage earner. So, yung pala, no, ang binabanggit dito ni Karen ay ang pinakasagot ng ating kalihim, no, tumatay ang kalihim, ay sundin natin ang proseso. Okay, balikan natin si Karen eh. Oo, nabanggit nyo na po yung 2 punto. Meron pa ho bang pahabol?
7: Ang pahabol nga natin po sa ating gobyerno, no? Na dapat kausapin nila yung mga employers group na ang proseso ng pagtatalang sweldo ay nandun sa Department of Labor and Employment at represented naman yung mga employers.
0: Yes.
7: At yung sweldong iyan ay makakatulong naman sa pagkapalago ng ekonomiya, hindi lamang doon sa kahirapan ng mga manggagawa.
0: Yan.
7: So, dapat i-lift na ang TRO.
0: Okay. Maraming salamat. Ano? Very well said. Yan pong inyong mga panawagan na Karine at mabuhay po kayo. No? Mag-iingat din po kayo. Medyo masama ang panahon ngayon.
7: Maraming salamat, Met. Mabuhay din kayo.
0: Okay. So, yan mga kabahagi. Ano? Nakasama natin. Ha? Itong si Karine Magtubo. Siya po ang chairman, no? Ng... ito, grupo ng talagang para sa mga manggagawa. Partido Manggagawa. No? Actually, yung binabanggit niya, no, na sabi, babalik rin naman no? Makakatulong sa ekonomiya itong mga increase na ito kasi makakabahagi syempre lumalakas ang purchasing power ng mga manggagawa natin. Kaya po ito'y babalik sa ekonomiya, iikot dahil may panggastos, no? Ayan. Sige, binabatenteng na ako rito ni Ka Vincent. Tayo po'y magpo-pause muna for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Todo-todo!
4: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
5: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
2: Sa Sahim Papawid na
5: Professor on Air.
2: Professor on Air.
5: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
2: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
2: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
5: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
6: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lami at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bagcast ang bayan na para dyan.
2: Online at on air.
6: Expect non-stop tawanan,
2: kwentuhan
6: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
8: Balagbagan na!
5: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
5: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo. Naku, merong nag-message sa akin dito. Naku, wag na nilang itaas. Napipilitan na lang sila eh. Diba, no? Tapos umaatras pa. Gandong galit. Ha? Ang kabahagi natin nagre-react dito. Ha? Nag-message direto sa akin. Oy, hello ah. Kay kabahaging Lailani Salvio Villarosa ng Tanyong Malabon. Gayun din kay Booker Panotes. At Cheryl Salmonte. Ayan, ang Coffee Bean Team Mommies. Hello po sa inyo. Samantala, unang testigo sa 11th araw po ng impeachment trial, ipinakilala na. Official na nga po ipinakilala ang una sa 2 testigo sa 11th araw ng impeachment trial laban po sa ating 2 Pangulo, Sara Duterte, na si dating Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamiel. Inaasahang magbibigay siya ng testimonya kaugnay ng sinagawang pagsusuri po ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dito, malalaman kung talaga nagkaroon ng audit, ha? Bagamat ito ay sinasabing confidential in nature, no? Kasi sabi nga nung ibang mga financial managers, dapat kahit na confidential funds yan, dumaan yan sa tamang scrutiny ng commission audit, 'di ba? Samantala, uy, meron tayong masamang balita. Naalala niyo yung isang bata po, no? Na estudyante, naku, patay na naman. ha, dahil po sa pananaksak, ha, sa loob ng eskwelahan. Kaya balita ko dito po sa may gawin ng Las Piñas, no, may mga eskwelahan dyan, ano, na walang klase. At dahil nga po sa investigasyon na yan, ako, ano ba yan? Samantala, si Jay Damahero! Ito po ang kanyang bitbit na balita, kababaihan at God Advocate sa Caraga, sinanay sa pagproseso ng bangus para sa kabuhayan. Masarap yan, boneless, di ba? Kabahaging Jay Damahero, ibahagi mo na yan.
9: Ma'am Met, naglunsad ng isang hands-on training sa pagproseso.

0: Seseorang bangos ang Department of Agriculture, Bureau of Fishery and Aquatic Resources Caraga para sa mga regional gender and development advocates. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang kabuhayan at papel ng kababaihan sa industriya ng pangisdaan. Ginanapa ang aktibidad sa Regional Fish Folk Center sa lungsod ng Butuan kung saan naging kalahok ang mga kinatawan mula sa iba't mga ahensya ng pamahalaan. Sa pamuno ni Paterno Bisilia, pinuno ng training unit ng BFAR Caraga, itinuro sa pagsasanay ang tamang paghawak ng isda sa pamantayan ng kalinisan at iba't ibang paraan sa pagproseso ng bangus upang makalikha ng mga produktong mas mataas ang halaga sa merkado. Binigyan din naman ng Fisheries Production and Support Services Division Chief Rizalinda Abing na layo ng programa na palawakin ang oportunidad sa pangkabuhayan ng kababaihan at inaasahan din sa pamamagitan nito ay higit pang mapagtibay ang ugnayan ng BDAB Far Caraga at mga katuwang na ahensya para sa inklusibong pag-unlad ng mga lokal na komunidad. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ahero, DXSP1FM Surigao. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo!
2: Ayun, nakita ko na si Booker! Nanonood na sa atin ngayon. Kabahagi natin from Cavite. Hello sa inyo! Uy, ka-add gayon din ha, sa ating birthday girl, no? Diba kanina binati natin si Tech? Ayan. Kasama niya dyan si Anthony, Mark Anthony Warren Cuesta. Parang artista lang ang pangalan, no? Pero guwaping din yan, oo. Kumupas nga lang, ano? Kasi kaidara na ng inyong lingkod dyan eh, ha? O, mate ko po yan kasi sa SRPS. Uy! Ngayong araw na ito, mga kabahagi, ang arraignment sa kaso po ni Senador Marco Leta, no? Rodante Marco Leta dyan sa Sandigan Bayan 1st Division. At sa kanyang pagharap dito sa arraignment ay tumanggi po ang senador na maghain ng plea dahil sa iba pa umano niyang nakabimbing petisyon sa Korte Suprema. So, yan po mga updates. Dahil dito, ang hukuman na po ang mismo naghain ng not guilty plea para sa senador. Okay, so yan po mga bits of information po ano na ating nakakalap. By the way, thank you very much dun sa mga na kabahagi natin sa mga probinsya na naghahatid po ng mga balita sa atin, ha, para updated din tayo. At yung mga kabahagi natin, hindi lamang po dito sa Metro Manila, gayon din po yung nasa mga malalayong probinsya at mga nasa ibayong dagat. Okay? At naku, hopefully ma-discuss natin ito. Merong isang request sa isang listener natin, no? So may legal, no? May legal issues na idinulog sa atin. Hopefully we'll have somebody to answer this legal issues na ito kasi minsan may pagkasensitibo po, no? Lalong-lalo na pinag-uusapan mga ari-arian po ng pamilya, no? Kasi may kinalaman po sa inheritance, no? Ang ano diyan hindi lang yung immediate family, maging yung mga baka may mga buhay pa hong mga kamag-anak na mga sa naunang henerasyon. Ako, yun ang mahirap po pagka mga inherited, no, na properties ang pinag-uusapan. And we will look ka kung meron hong tamang tao, no, na tutugon po diyan sa inyong katanungan, no. We'll try to check on that, no. Kabahagi natin from Nueva Ecija po yung nagpahatid na yan. Uy, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, ano pa ba? Marami pong mga probinsya ang naapektuhan itong bagyo, no? Si Bagyong Luis at meron pa hong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at meron pa rin tayong habagat. Kaya nga po, mga kabahagi, tatlo po ang posibleng nakakaapekto sa ating panahon ngayon, no? Sabi nga ni kabahaging Tony kanina, 'di ba, medyo umaaraw na sa kanila, pero there's still the possibility na magpaulit-ulit pa rin po, no? Dadalawin pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Kaya 'yung mga nasa probinsya natin, mag-iingat po kayo, no? Ako ko talaga ngayong araw na ito, nakabota ako. Dahil alam niyo naman, pagka biglang buhos ng ulan dito po, may mga lugar dito sa Metro Manila, bigla na rin pong nagbabaha, no? Hindi naman yung isang malakihan, pero in different places, lalong-lalo po sa mga nadinadaanan ko, no? Papunta po ng ng South Caloocan. Kaya ganun ho, no? Kung meron ho tayong mga pupuntahan na importante po, no? At kailangan natin lumabas, magdala ng mga pananggalang natin sa ulan. Tayong especially yung mga lalaki diyan. Ayan si Vince, no? Oh, hindi yata tayo nagpapayong eh. Puro sombrero lang at saka ano, jacket, no? Oo, masisira kasi ang porma. Kaya ayaw magpayong, no? Kung ayaw magpayong, magdala tayo ng mga, yun, jacket, no? Sombrero, yung iba, kapote, dinadala, no? Sa susunod, ako magkakapote na rin ako. Ha? Para safe na safe tayo, ha, mga kabahagi. Ako, oras na para ako ay magpaalam. Again, sa mga Coffee Bean Team mommies natin, thank you very much for watching. Ha, Mami Vicky, Mami Anna, hello po sa inyo. At, syempre pa, sa mga nasa likod po ng production, of course, Miss Anne Go Arhead, si kabahaging Jan Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, Antoine Miguel, at ating mga OJTs from UCC, Cairo Bordeos Jemina, Faustino Jem Cabrera, Sofia Policarpio, and Kenshin Manvisa. Of course, yung dahilan kung bakit may mga magandang tunog tayo at mga batenteng, si Vincent yan, Vincent Oroga, at sa supervision po ni Engineer Dave. Mga kabahagi, sa ngalan din po ng mga reporters natin sa mga probinsya, maraming maraming salamat. Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo!
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
1: This song is brought to you by Liveride Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.

0: licensed Bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents. Centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kayo kidinig sa 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa kagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
13: Mahalagang paalala,
12: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 1FM.
15: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
10: Liveraid Pro.
2: May silima rin na?
10: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveraid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Telco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Telco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Telco One.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Pagkatay? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
4: Ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: This song is brought to you by Liveride Pro.
9: May silima rin na?
8: May multivitamins pa.
9: Yan ang Liveride Pro.
8: Tulog sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liveride Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Your only 1FM.
17: 96.1. 1FM.
16: Kabalin.
2: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Oi! 1FM! Oi! 1FM!
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, floss, sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
1: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: There can be only one. This
2: song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1 FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jesus Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: 96.1. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! This song is brought to you by Liveraid Pro. May Silymarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liveraid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 4 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa akin anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakulo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kabalan! Expect something new!
12: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
13: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
12: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
14: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
15: It's to dance.
14: Your wish is my command.
1: So, being sponsored by M. Lulier.
0: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: licensed Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
6: and no preservatives. All natural.
7: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.

0: Ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule.
11: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
4: Mark Stevia Food Supplement.
3: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
4: Mark Stevia Food Supplement.
3: Another product of JMAR Marketing.
5: Mabibili mo na
3: sa inyong suking tindahan,
5: groceries, supermarkets,
3: drugstores at butika
5: dito sa inyong lugar.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: seasons bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang.
4: Kaya ko pa.
1: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: More music.
5: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This is your only one FM.
10: 96.1
9: Kabalin.
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: one people. We are one nation.
1: You're only one.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kmart, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ka! Kaya pa, ganyan!
11: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
12: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
12: ikaw ang liwanag sa dilim.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: One FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
14: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka rito, wala kang talo.
15: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: It's 6:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:45.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Tagulan na. Suna naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: More music!
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: alam.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan

0: kalabanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatundunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating muna mga palatudunan. At dyan sa atin ang ating muna mga karbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po naman palatudunan. Tawag nyo na po ang inyo po naman mga katanungan at mga kwento dito po sa ating programa. Atin na pong simulan ang ating po namang kwentuhan.

At syempre naman mga kaibigan, nais lang po natin ipaalam sa ating mga kababayan, tayo po'y napapakinggan na rin. Diyan po naman sa bukid nun. Sa 101.3 Super Bagting Bukidnon. Gabi, napapakinggan. Tama. Okay yan po mga kaibigan. Ha? Itawag nyo lang po yan. Dito po naman sa ating programa. Ang inyo po naman mga katanungan. 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

available daw po dyan sa Forest Pharmacy ang rice coffee natin dyan sa La Trinidad Benguet. Okay po. Forest Pharmacy, La Trinidad Benguet. Okay po. Sige po. Teka lang, ilalagay natin yan dito sa ating listahan. Ano yung guys? Forest Pharmacy. Lagay natin dito sa ating listahan sa Benguet. La Trinidad, ano? La Trinidad Benguet. Okay. La Trinidad Benguet.

0: Diyan po sa Benguet, mga kaibigan, available daw po yung ating po namang rice coffee mix. Ano po, dyan sa Forest Pharmacy. Galing ata yun, guys, sa ano, no? Galing ba yun sa ano? Sa mismong Forest Pharmacy? Tama, no? Pinapaabot lang po nila na available din po sa kanila yung ating po namang rice coffee dyan po sa La Trinidad, Benguet. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Kaya po yung sinasabi natin, halimbawa, kasi sa Benguet, napakarami din, guys, na pwedeng mabilhan po dyan sa Benguet. Kaya may nagsasabi kasi, may tumatawag sa atin na nagkakaubusan daw po ng ating produkto. So, eto lang, gusto ko lang banggitin po ito, mga kaibigan. Ano po? Kasi may mga nag-message, nag-detext po sa atin na kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan po sa Benguet. Ito po, mga kaibigan, ano po, puntahan po natin itong mga butikang ito nang sa gayon ay malaman natin kung talagang wala ng ating rice coffee. Kung, kasi kung isa lang po kasing butika yung ano natin, yung pinupuntahan, eh malamang sa malamang kung maubusan po doon, hindi na tayo nag-try sa iba, wala tayong makukuha. Pero mas maigi po na malibot po natin to. Pero bago yan, may caller muna tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Alma Freddy po, dito sa Silacaon City.
0: Ano pong pangalan?
1: Freddy.
0: Okay, Freddy. Nang Kidapawan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Freddy?
1: 43 na po.
0: Kidapawan, North Cotabato, tama po?
1: Opo, tama po.
0: Okay, North Cotabato. 43. Okay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi po po eh, kasi nagtatanong nga po kung mayroon bang magbibili dito.
0: Sa Kidapawan?
1: Opo.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Tatay Freddy?
1: Nakikinig ako ng radio, kaya yan.
0: Meron?
1: Narinig ko parang, narinig ko, tapos parang nag-upuan ko yung nagtitipunan
0: niya,
1: parang okay.
0: Opo. Ibig sabihin, meron din po kayong iniindang karamdaman sa ngayon?
1: Dati po, tumaba po ako. Tapos, na-recover ko yan. Ngayon, dati, talagang, yung dibdib parang sumisikip.
0: Sumisikip yung dibdib po ninyo? Po ninyo.
1: Opo. Ay, ngayon, medyo pumintan, medyo sumisikip eh. Kaya inisip ko na baka makabili ng merong mabilhan dito sa Kidapawan na gano'n.
0: Opo. At kayo po yung magsisimula na rin sa pag-inom po nito. Kasi po, Tatay Freddy, makukuha po natin yung kagalingang hinahanap po natin sa pag-inom po ng ating rice coffee. Kung ito po yung tuloy-tuloy po natin iinumin, araw-araw po, dapat iinom po tayo. At tuloy-tuloy po dapat, huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating produkto kung ito po tuloy-tuloy po natin iinumin. So dyan po sa Kidapawan, mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa Farmacia Evangelista, Paragas. Alam niyo po yun?
1: Familiar po.
0: Apo, familiar. Dyan din po sa Melanie Drug.
1: Okay,
0: meron din po sa ZRX Pharmacy. Meron din po sa Chua Si Chinese Drug Store. Lahat po yan sa Kidapawan. May also, meron din po sa AGL Pharmacy, KMJ Pharmacy, and Biomed Pharmacy. Lahat po yan sa Kidapawan.
1: Paano ba yung pwede bang magtanong about safety ng
0: sa ano po?
1: Yung halaga ng 14.
0: Yeah, opo. Nagkakahalaga lamang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman po niyan, Tatay. 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Tinitimpla po natin yan sa isang cup na mainit na tubig, sa isang tasa na mainit na tubig. Ibubuhos natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee. Halu-haluin natin. Tapos bago natin iinumin, langhap-langhapin po natin, tatay. Napakasarap po kasi, napaka-bango ng ating po namang rice coffee. At yan po ay tulong din po sa ating po namang respiratory system. Yung paglanghap-langhap po ng ating po namang rice coffee, kasi nakakatulong yun para dun sa daanan ng hangin po natin. Yung respiratory system po natin. At exercise din po yan ng baga po natin at ng ating po namang puso. So bago po natin iinumin. So kada timpla ng ating po namang rice coffee, gawin po natin yun. And sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Freddy, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, tatay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwang mera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Ano bang kaibahan, sir? Ano bang kaibahan ng 14 in 1 plus 1 at 25 in 1?
0: Iya, yeah, tama. Napakagandang nga tanungan po, tatay. Halos po sa lasa, may pagkakaiba. Yun po kasing ating 25 in 1, tinagurian po yung strong and healthy. So, ibig sabihin, mas matapang-tapang po yun, yung ating 25 in 1. Tapos, yung ingredients po, yung herbal ingredients, may dagdag po yung ating 25 in 1. Kaya nga po 25 in 1, may dagdag po yung 10 karagdagang herbal na sangkap doon po sa 25 in 1. At yung presyo, ang presyo po noon, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay 180 pesos lang per box. Yung ating po namang 25 in 1, dahil po sa karagdagang herbal po noon, 230 pesos lang per box. 10 sachet din po yung laman po noon. Pero tatay, ang kagandahan po nito, ang epekto po nito sa ating kalusugan ay halos pareho lang. So, depende lang po kasi nagawa po yung ating 25 in 1 dahil po yun doon sa depende sa panlasa po. Kasi po may mga kababayan tayo na talaga pong nahilig po doon sa mga matatapang na kape. Eto na po. At least matapang ito pero healthy po ito. Tatay, yung ating 25 in 1.
1: Sir, maraming salamat.
0: Sige po. Tatay Freddy, ganito. Kapag kayo po'y nakainom na, umiinom na ng ating rice coffee at marami na pong, okay, may mga pagbabago na po sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para makapagkwentuhan po tayo at ma-share po natin sa iba nating mga kababayan ang karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sir, maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Tatay Freddy. Basta po tuloy-tuloy lang, ha. Huwag natin puputulin kasi sabi ko nga, sa mga bago pa lang naiinom ng ating rice coffee, pwede po ninyong maramdaman ito sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng tuloy-tuloy ng ating rice coffee. Pwede po tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Nandiyan po yung parang hahalukayin yung ating po namang tiyan. Sa kadahilanan po na ibig sabihin, umiipekto po yung ating produkto po sa atin. Tinatanggal po yung mga toxins, mga impurities sa loob po ng ating katawan. Yung po namang mga nakadikit ng mga basura na kung saan pinagmumulan po naman ang iba't ibang uri ng karamdaman. Yan po yung tinutuklap. At makikita po ninyo yan kapag kayo po yung magbawas. Ilalabas po yan sa pamagitan ng pagbabawas po natin. Kung minsan, yung pong mga testimonya po ng ating mga kababayan, sinasabi nila na talagang ibang-iba, Kuya Boy, yung itsura ng ibinawas ko. Tsaka yung amoy, ibang-iba. Yung po yung basura na na-stack po sa loob po ng ating katawan na siya pong pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya wag po kayong magtataka at huwag kayong matatakot. Ipagpatuloy nyo lang po yung ating rice coffee kasi yung ating rice coffee, herbal po ito. Wala po itong side effect, wala pong overdose.
1: Okay. Maganda yun. Susubukan ko na lang yung 25 in 1 at 14 plus 1 para ano, malalaman ko kung ano yung
0: tama.
1: Gusto kong lasa dun sa dalawang klase.
0: Tama po yun. Pwede nyo pong pagsabihin, Tatay Freddy. Ako po, ang ginagawa ko personal. Hindi ko po sinasabing gayahin nyo ako, pero pwede rin po. Sa umaga pagkagising ko po, Tatay Freddy, yung ating 25-in-1, yung iniinom ko na. Para, kasi strong yun eh. Kailangan ko po ng malakas na pangangatawan at pwede naman po yung ating 14-in-1+1. Kaya lang, mas gising po ako kapag yung ating 25-in-1, yung iniinom ko sa umaga pa lang pagkagising. Pagdating ng tanghali, katulad ngayon, ano po, pagkatapos kong kumain, titimpla agad ako ng 25-in-1. Para sa buong maghapon, hindi ako antokin. Tapos, pagdating po naman ng alas 5, mga alas 5, alas 4, alas 5, during snacks, kung merong snacks, kahit walang snacks, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na po yan sa akin para mas madali ako makatulog sa gabi kasi napaka-importante po ng tulog natin sa gabi. Pagdating po naman ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi bago po ako matulog kasi ganyan mga oras po ako natutulog, nahihiga, eh titimpla ulit ako ng 14-in-1+1. Naku, napakasarap ng tulog natin yan. Pwede pong ganun yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero wag po nating susubukan lang. Simulan po natin yung pag-iinom po nito, Tatay. Kasi sabi ko nga, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Tatay Freddy, kung meron po kayong iniinom na gamot, galing po sa doktor, maintenance man yan o kung ano man ang reseta sa inyo ng doktor, sundin po natin yon. Huwag po nating tatanggalin yon dahil umiinom na tayo ng rice coffee. Wala pong problema doon. Ituloy nyo lang yon habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Dahil sabi ko nga, herbal po yung ating produkto at makakatulong po ito sa atin.
1: Maraming salamat po,
0: Tatay Freddy. Mabuhay po kayo. God bless po at mag-iingat po kayo. Tandaan po yung sinabi ko dun po sa paghahanap ng ating rice coffee para po, Tatay, hindi tayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin. Kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice natin. May makikita po kayong larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po natin para legit yung ating po namang produkto. God bless po. Mabuhay po kayo, Tatay Freddy. Salamat po sa inyo. Saan ko po yung tawag niyo po muli? Maraming salamat. Bye-bye. Salamat po sa inyo. God bless po. Mga kaibigan, si Tatay Freddy all the way from Kidapawan, North Cotabato. Ito na, balikan na natin yung pinag-uusapan natin bago tayo maubusan ng oras. Opo, dyan sa La Trinidad, Benguet, gusto ko lang pong banggitin, ano po, kasi marami din pong nagtitext po sa atin. Yun nga po, na naubusan na daw dyan po sa Benguet. Ito nga po naman yung sinasabi natin, na hindi lang po yung isang butika yung pupuntahan po natin. Sa napakarami po mga butika sa inyo pong mga lugar, alam ko po na meron kayong gustong-gustong puntahan lang na isang butika. Tapos kapag nagtanong tayo doon at naubusan na ng ating rice coffee, hindi na tayo maghahanap sa ibang mga butika. Naiintindihan po namin yun. Pero kung yung rice coffee po yung hinahanap po natin, mas maigi po na maipagtanong-tanong po natin sa iba. Kasi kesa naman kayo po ay maudlot o kayo maputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee sa pag-aantay na madeliveran po duman sa isang butik ang lagi niyong pinupuntahan. Punta na po kayo sa iba. Balikan natin yan. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga po ka. Yan, nagtatanong lang po ako, saan magkakabili sa Katbalugan ng rice coffee? Anong pharmacy ang meron dyan?
0: Ano pong pangalan po ninyo, Tatay, muna?
1: Si Fred. Si Fred ako, Fred.
0: Fred?
1: Ang Katbalugan.
0: Katbalugan. Samar?
1: Katbalugan, Katbalugan City,
0: Samar. Samar, opo. Katbalugan City, Samar. Ilang taon na po tayo, Tatay Fred?
1: 76.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee dati? Hindi pa?
1: Wala pa. Nagtawag ako noon.
0: Opo.
1: Pero maraga mga tatlong buwan na yata. Wala, nakalimutan ko kung saan ang pharmacy.
0: Okay po.
2: Oo, kaya nagtawag ako ulit kahapon pa nga eh.
0: Tama. Opo, dyan po sa Katbalogan, Samar.
2: Teka, kukuha ko ng bullpen.
0: Sige po, sige po, tate. Sige po, sulat po ninyo para hindi niyo po makalimutan.
2: Oo, sige.
0: Okay po. Sige po. Go ahead po, tate.
2: Sige. Oo, at nandito na. Nandito na.
0: Okay. Ian's Pharmacy.
2: Ian's Pharmacy.
0: Apo. Farmacia Maria Lorenza.
2: Maria Lorenza.
0: Apo. Okay na po. Rachel Pharmacy.
2: Okay. Rachel?
0: Apo. Rachel Pharmacy. Rachel. Apo.
2: Okay.
0: Apo. Decaturia Store. Tindahan po ito. Decaturia Store.
2: Decaturia Store.
0: Apo.
2: Decaturia. Teka ha. Dali lang.
0: Sige lang po.
2: O, sige. Okay na.
0: Apo. Ito pa po, tatay. Marami po po. Marami pa. Sweat Cell Pharmacy.
2: Sweat Cell. Okay. Sweat Cell.
0: Meron din po sa Bench Drugstore.
2: Ano?
0: Bench. Bench po. Bench.
2: Bench.
0: Bench Drugstore. Apo. Marami po. Meron pa po. Ace Drugstore.
2: Ace.
0: Apo.
2: Kailala ko yan, Dr. Mabulay.
0: Apo. Ace Drugstore. Tapos King Store. King.
2: King's Pharmacy yan.
0: King's Pharmacy. Opo. King's, opo.
2: Oo.
0: King's Pharmacy.
2: Oo, marami pala.
0: Opo. Meron din po sa Farmacia ni Doc.
2: Farmacia
0: ni Doc.
2: Ni Doc.
0: Ni Doc. Ni Doctor. Doc.
2: Ni Doc.
0: Opo.
2: Okay.
0: Sa Katbalogan City po, tatay, meron din. Lindis Pharmacy.
2: Ano?
0: Lindis Pharmacy.
2: Lindis,
0: apo. Tapos, okay. 164 Pharmacy.
2: 164, oo.
0: Alam niyo po yan, 164.
2: Oh.
0: St. Therese Family Drug Store, St. Therese.
2: St. Therese.
0: Apo. Tapos,
2: okay,
0: Joy of Life Pharmacy.
2: Alam ko yan yung Joy of Life.
0: Alam niyo yan. Farmacia Primera, yung dati pong Dr. Tan's Pharmacy.
2: Oo, yun yung doctor ko ngayon.
0: Apo, Farmacia Primera.
2: Oo.
0: Apo. Tapos, meron din po sa Altea Medica Pharmacy.
2: Marami
0: na po yan, tatay. Basta yung Ian's Pharmacy, yung Ian's Pharmacy po, tatay, sa Allen Avenue po yan.
2: Alam
0: niyo po yan. Doon, tatay, doon po tayo pumunta. At alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po kayo?
2: Oo, nakakita ko sa YouTube. Pinachange ko sa apo ko.
0: Okay, yung kulay gintong dilaw na karton kasi dapat po tama po yung kumbaga yung produkto na mabibili po ninyo kasi kapag nagkamali kayo, masasayang yung pera po ninyo.
2: Alam ko na. Marami kasi nagtitestimony kasi yung nararamdaman ko, may prostate enlargement ako, may maintenance ako sa prostate.
0: Opo.
2: May maintenance ako sa blood.
0: Mm-hmm.
2: At tapos, yung pag-ihingal ko, kasi ang x-ray ka, yung may doktor pa mismo, nung magka-x-ray ako, punta ko kay doktor ka, may primera.
0: Uh-huh.
2: Ang x-ray ko, bronchitis daw.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, umihingal ako, di ako makalakad ng...
0: Kung ano man po yung advices po na, sa inyo ng doktor, kung kailangan niyo pong mag-maintenance, ituloy niyo po 'yon kasi kailangan po 'yon. Pinag-aralan po 'yon ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Okay lang po 'yon. Ituloy niyo po 'yon, tatay. Okay po?
2: Kaya nga ako tumawag dahil alam ko sabi niyo na walang side effect kahit anong maintenance.
0: Tama po 'yon. Tama po yan.
2: Okay. Dahil mahilig talaga ako sa kape.
0: Opo.
2: Kaya lang, ayaw ko na uminom na yung mga kape na kuha na siyang pipis na kape.
0: Tama.
2: Gusto ko talaga herbal. Yung sa atin, herbal naman yun, di ba?
0: Opo. So, ituloy niyo lang po, Tatay. Tapos kapag meron na pong pagbabago sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako muli, Tatay, para ma-share po natin sa iba natin mga kababayan. Okay po?
2: Oo.
0: Maraming salamat po. God bless po, Tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
2: God bless din po sa inyo, Dan.
0: Eto na, banggitin ko na kasi kanina pa yung La Trinidad Binget. Kasi maraming nag-detect sa atin sa La Trinidad Binget. Eto po, dyan sa La Trinidad, Pharmacia Irene, Sairi Life Care Pharmacy, Family Unite Pharmacy, ShopRite Drugstore, Levy Fina Pharmacy, Unified Pharmacy, Three Kings Pharmacy, Sairi Lord Pharmacy, Health Corner Pharmacy, Forest Pharmacy, Butika La Trinidad, Jairi Life Care Pharmacy, Aumed Pharmacy, Unified Pharmacy 2, and Cureca Pharmacy. Lahat po yan sa La Trinidad, Benguet. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pag sasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
4: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
5: This is your only one. Your only one. Your

0: Tinutukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
1: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong

0: na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ah. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng J-Mart to the Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po, sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana ay mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong iraraffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Engie Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Engie Mar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at Kalusugan.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: This is your only one.

0: It's 6 o'clock.
1: This Time Check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
0: Time Check brought to you by Mark Cafe.
2: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
3: Maximo Dimag, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jamar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Supalmeto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
2: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
10: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
11: Saan? Sa radyo.
10: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
11: Medyo.
10: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakaka

0: Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. This song is brought to you by Liver Aid Pro. May Silimarin na? May multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

0: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
0: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kabalan! Expect something new!
6: TwinChoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more!
5: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
6: Only at TwinChoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. TwinChoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa TwinChoy, siguradong enjoy!
7: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
10: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 packs, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch, 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chand.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Liverate Pro.
1: May silimarina?
2: May multivitamins pa?
1: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
1: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
5: Ako po si Seth Mandia. Barangay Bilipadua, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung Marcapsule, Marcapi, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Marcapi. Pero hindi ko mawala yung aking Marc C, Vitamin C, Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
4: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores, dito sa ating lugar.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Rain, rain, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Cough, cough, wet away!
19: Yay!
17: Pambatang lagundi, Plemix!
20: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tuhod! Siko! Baywang! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. bibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kabalan! Expect something new!
14: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more!
0: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
14: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
19: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
22: Saan? Sa radyo.
19: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
22: Ano daw?
19: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

Well, good morning sa 1FM 96.1. Narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang nag-iisang vice-presidente at kalihim ng DepEd na nagkaroon ng confidential funds ayon kay Roderick Wamil ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA na tumestigo bilang saksi ng prosecution sa 11th araw ng impeachment trial. Sa pagharap ni Wamil sa Senate Impeachment Court, sinabi niyang sina dating Vice Presidente Jojo Marbinay at Lenny Robredo ay nakapagsagawa ng operasyon ng walang confidential funds. Si Wamil ay nagsilbi sa ICFAO mula Setyembre 2014 hanggang Pebrero 2024. Dagdag pa niya, mula nang siya'y maitalaga noong 2014, walang appropriation para sa confidential funds sina Binay at Robredo. Tanging si Duterte lamang ang nakatanggap ng ganitong pondo. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 and a half minutes down 7. Good morning.